0: NOR Chicken Cubes. Nitisarap adobo. Kaya mong iluto yan with NOR Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Naku po! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. May new messy poo pockets na sumasalo ng poo para mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
6: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
7: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
6: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
4: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
8: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
9: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
8: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
9: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
10: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Cream Silk Condition to Win promo. Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scans. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
13: Ang mahiwaga nga nga si Papa Carlo! Tatlong minuto makalipas ang alas 8. Alamat na. Ate, tiyan nyo ng pot potent friends ako si Papa Jeppoy.
14: Ako naman si Papa Carlo.
13: Ngayon po ay Martes, June 9. Kamusta kayo lahat? Maraming salamat at naalala nyo, Barangay LS. Maraming salamat sa mga nanonood sa Facebook. Nakikinig sa live stream. Maraming salamat. Mga bagay na mabilis dumami, mga hype na mabilis dumami. Dami sinabi ni ano sa comment. Sino yan? Vargas, Guansun, Kuto, Surot, Lamok, Bulutong, Ahas, Isda, Palaka. Masasamang tao. Marami. Hindi mamabuhas ang patagdag na patagdag. Dami ni Vargas. Pero merong isang hype na mabilis dumami. Paboritong alagaan sa mga pet shop. Makikita mo to. Sa TikTok, nakita ko to nung isang araw lang. Nakakatuwa eh. Ang cute. Maliit. Kung di ako nagkakamali. Ito ay sa pamilya ng mga daga. Tama? Rodent family.
15: Rodent. Ano yan? Rodent Paulate.
13: Para sa buong kwento. Para sa kabuuan. At kaalaman. Ipagpapatuloy ng aking part ng alamat. Saan ba galing ito? Ba't ang dami dito niyan? O dagang costa yan ba yun, Jepoy? Guys, pakishare sa ating Facebook Live para makita nila sa Facebook, sa social media ninyo, sa kayo nakikinig, in my day nyo, in notes nyo, pot-pot, ito lang. Dagang costa yan yun, no? Kung di ako nagkakamali. So, anong kwento?
15: So, ito na nga po, Papa Jepoy. May isang lugar, may isang bayan na puno ng mga hayop. May isang maliit na...
13: Saan lugar yan puno ng mga hayop?
15: Ha?
13: Saan lugar yan puno ng mga hayop?
15: Ito'y talagang masasabi mong dito mo na mahanap lahat ng uri ng hayop.
13: Sa Amazon?
15: Oh,
13: Rainforest? Africa?
15: Hindi oh.
13: Saan?
15: Sa ano to?
13: Saan yung pinakamaraming hype na matatagpuan?
15: Sa pet shop.
2: Anak ka ng pum. Anak ka ng pum.
13: Pinag-isip mo pa ako. Akala ko Africa. Akala ko Amazon. Ayop ka, pet shop lang pala. Natural marami doon. Pet shop yun eh.
16: So may isang hayop na ang pangalan ay si Hami.
13: Nako po, trabahong tamad na naman.
17: Aray ko.
16: Si Hami ay sobrang sipag.
13: Eto na naman tayo.
16: Anong sobra tamad to naman eh? Ikaw kaya, ano, ikaw kaya, siyempre ako lang naman writer. Ako lang writer dito. Di tulad ng iba dyan, may mga writer sila sa sampo eh. Sa sampo writer nila, dito ako lang. Dalawa lang tayo writer dito eh.
13: Kami lahat dito.
16: Oo. Oh.
13: Laki ng tipid na istasyon sa amin. Daming commercial, tapos dalawa lang kami.
16: Dalawa lang kami. Kami writer, kami minsan nagda-drama.
13: Kami lahat dito.
16: Oo.
13: Walang gagawin istasyon sa amin, magpe-play lang ng commercial.
16: Tama.
13: Nikita. Swerte nga nila eh.
16: Oo nga, no?
13: Diba?
16: Swerte nyo, ha? Mahali nyo kami.
13: Diba?
16: Diba?
13: Totoo lang.
16: Totoo lang tayo.
13: Totoo lang tayo.
16: So, eto. Si Hami ay sobrang sipag mag-ipon ng pagkain. Habang ang ibang hayop ay masaya lang na naglalaro sa bukid, si Hami naman ay abala sa pagkolekta ng mais, butil, mani, at kung ano-ano pa. So, tinanong siya ng koneho, Papa Jeffoy, bakit ka laging nag-iipon? Ang sagot ni Hami, baka kasi maubusan tayo bukas. So, kailangan maging handa. Ngunit may kakaiba kay Hami. Dahil wala siyang dalang basket, inilalagay lang niya ang mga nakokolekta niya sa loob ng kanyang bibig habang naglalakad. Iniipon niya dito.
13: Subo lang ng subo.
16: So isang araw nakakita ng napakaraming butil sa palengke. Sa sobrang tuwa niya, pinuno niya ang kaliwang bahagi ng kanyang bibig. Pagkatapos, pinuno rin niya ang kanan. Pag-uwi niya, napansin ang mga hayop na parabang lumobo ang magkabila niyang pisngi. At tinanong siya ng kanyang mga kaibigan. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit nabaga? Binugbog ka ba? Sinuntok ka ba? So, nung tinanong siya, hindi siya makasagot. Paano makakasagot eh? Meron siyang dinadala dito. Hindi niya mabubukas ang kanyang mga bibig. Nang mailabas niya ang lahat ng butil, nagtawanan mga hayop. Pero napansin din nilang napakabilis niyang nakapag-uwi ng maraming pagkain. Kumbaga, nung una napagtawanan nila. Pero kalaunan, ayos ah. May mga naitatabi siyang mga pagkain.
13: Hindi katulad nila, bit-bit lang nila.
16: Oo.
13: Dalawa lang.
16: Dalawa lang.
13: Kaliwat kanan lang, bit-bit. Sa kanya, dami.
16: Dami. Saka nakapag-isip sila. Oo nga, no? Imbis na maglaro tayo, pwede ba natin gayahin na lang itong si Hami? Kaya,
13: ginaya nila.
16: Nag-uusap-usap tong ano, itong mga hayop na ito.
13: So, lagay niyo sa bibig.
16: Ha? Naisip naman nila na gusto nilang gayahin. Pero, bakit hindi nalang natin kuhanin yung mga kinukuha ni
17: Aray ko.
16: Mas madali ito. Sama na ugali ah. Eh, ganun na. May mga
13: mag-isip ng business. Ayun lang, sino nag-isip niyang business-minded? Sabi niya, ilan yung hamster dyan? Isa. Ba't di mo padamiin yan para marami siyang makuha? Bakit ako kukuha? Business! Kumbaga, isang hamster, pito.
16: Mm-hmm.
13: Pito ang nakukuha.
16: Mm-hmm.
13: So, ba't ko pipilitin yung sarili ko magbit-bit ng pito?
16: Oo.
13: Kumuha na pa siya ng isang hamster.
16: Hamster.
13: So, 14 na.
16: Mm-hmm.
13: Eh, nanganak. Pinadami.
16: Pinadami pa.
13: So ngayon, halimbawa, mas...
16: Mm-hmm.
13: Halimbawa, 10 na yung hamster. Eh, di 70 na yung bit-bit.
16: Mm-hmm.
13: Kasi 7 times 10.
16: Times, oo. Oh.
13: Kesa ako mag-bit-bit, bakit di ko nalang... Ang galing business! Kung baga nagtayo ng franchise. Oo nga, no? Pyramiding hayop, sabi. Oo!
16: Di ba?
13: Ang galing! Galing, no?
16: Kaya mula noon, Papa Jeppoy...
13: Bakit ko gagayahin?
16: Mm. Padamihin na lang.
13: Okay.
16: Oh.
13: Galing.
16: So, ayun, Papa Jeppoy, yung paraan niya ng pagpapadala ng pagkain sa kanilang mga pisngi. So, lumipas sa maraming taon at nakilala ang kanilang lahi bilang mga hamster. Hango sa pangalan na Hammy.
13: Hammy.
16: Oh. Mga munting hayop na may malalaking pisngi. Na tila ba may mga bigote?
13: Oo, may bigote para mga dagayan.
16: Na laging may tinatagong pagkain. Kaya hanggang ngayon, kapag nakakikita ka or nakakita ka ng hamster na may namamagang pisngi, FYI, walang sakit yan. Malamang ay nag-iipon lang ng pagkain para sa kinabukasan.
13: Hmm.
16: Gaya na kanilang ninunong si Hammy, ang pinakamasipag na tagapag-ipon para sa kanilang lahi at bayan.
13: Ano daw apelido ni Hammy?
16: Ha?
13: Ano ang apelido ni Hammy?
16: May apelido yan.
13: Oh. Ano?
16: Ha? Hammy.
13: Hammy, ano? Ano apelido niya?
16: Hammy Perez.
18: Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng punis ng may kawayan.
16: Meron pa isa eh. Dalawa yan sila. Si Hammy Perez at saka si Hammy Hammy Wave.
13: Hammy. Yung pala ang apelido niya?
16: Oo. Hammy Perez.
13: Yung pala? Hammy Perez?
16: Hmm.
13: Anong tawag niya dun sa ano? Anong tawag niya dun sa...
18: Malahi, anumang kulay.
16: Alin?
13: Showtime yun, diba? Si Hammy Perez.
16: Hammy Perez.
13: Oh. Tama si Vice Ganda.
16: I'm 30.
13: Chang Hammy daw.
16: Si Chang Hammy. Ay.
13: Mahilig yan sa bata, mga hamster. Di ba?
16: Mm-hmm.
13: Meron ka niyan sa inya?
16: Oo.
13: Talaga?
16: Meron kami niyan. Hindi ka pa nakakita?
13: Hindi ako nabili niyan.
16: Bakit? Bakit ayaw mo?
13: Hindi ako maano. Parang napapanghingan ako.
16: Ah, okay.
13: Mapanghi pa. Di ba dagayan? Parang ganun. Hindi ako nagala. Pero ang dami niya sa pet shop, mga bata.
16: Kulay orange yung sa akin.
13: Ganun ka niyan?
16: Kulay orange.
13: Hindi nga.
16: Oo. Nilalagay namin sa styro.
13: Ba't sa styro? May mga kulungan yan eh. May mga bilog pa nga. Yung parang treadmill.
16: Hindi. Yung sa akin kasi sa styro nakalagay.
13: Sa styro?
16: Oo.
13: Ano kasama? May mga ano pa yan eh. Parang mga ginupit-gupit na karton.
16: Ay, hindi ganun. Hindi ganun.
13: Tapos, ganun yung mga ano yan eh. Kulungan.
16: Hmm. Sa amin kasi naka-styro, tapos sa ibabaw nilalagyan siya ng, tawag nito, dyaryo.
19: Tapos?
16: Pero bago sa bago magdyaryo, sa pinakailalim niyan, may yelo. Yelo, tapos yung hamster. So, lalagyan mo siya ng...
19: Sigurado ka?
16: Ng newspaper. Marami.
19: Sigurado ka? Ganun ka mag-alaga ng hamster?
16: Oo.
19: Ha?
16: Oo.
19: Paano mo alagaan yun? Lagyan mo sa yelo.
16: Ha? Kasi kinakain yun.
19: Ano?
16: Kinakain.
19: Loko-loko, hindi kinakain. Hindi kinakain yun.
2: Anak ka lang po. Anak ka lang po.
19: Hindi kinakain yun. Wala kang makakain doon, lit mo.
16: I-drawing ko na lang para ano, Papa Jeffoy.
19: Father! Eto na naman tayo, Father. Si Father Ritz, oh.
16: Uy, magandang umaga, Father Ritz.
19: Eto na naman tayo.
16: Nakikinig ba si Father Ritz?
19: Oo, nakikinig.
16: Good morning, Father Ritz.
19: I-drawing mo si Chang Hami. Punta kayo sa Facebook, the drawing na ni Papa Carlo. Father Ritz, magandang umaga, Father. Pasensya mo na itong partner ko kumakain ng hamster. Nilagay sa styro. Yung sa petchup, makikita mo sa petchup, di ba, may kulungan na maliit. Tapos may parang treadmill yan, eh. Parang Ferris wheel.
16: Nagja-jogging siya dun.
19: Oo, nagja-jogging.
16: Oo.
19: Yan yung jajogging, eh. Kinakain niya daw. Hayop na ito. Ay, speaking of jogging, meron tayong fun run, ha? Habang nagdo-drawing si Papa Carlo, magkita-kita tayo sa 13. Yan, this coming weekend.
16: Saan yung fun run mo?
19: Philippine Arena.
16: Philippine Arena.
19: Yes. So, magkita-kita tayo sa Philippine Arena. Fun run. Hatid sa atin ng lobby. Yeah, mag-register na kayo. Registration. Ito, hatid sa atin ng Business Permit and Licensing Office. Ayan. Sa buong Bulacan to, ha? Buong Bulacan. So, Run for Progress Bulacan Fun Run 2026. Hatid sa atin ng lobby. Para sa buong Bulacan, Philippine Arena. Mag-register na kayo dyan. May 5K, 10K na run. Philippine Arena yan. So, i-share ko yung ano mamaya, yung link. Paano magpa-register? Sabi, sino to? Tito Rick Rizuelo, listening daw siya. Magandang umaga. Facebook, Barangay LS page. Punta na kayo, yung na-drawing na ni Papa Carlo, yung hamster na alaga niya.
16: Okay na.
19: Alaga mo, kinain mo.
16: Okay na.
19: Hype na lang. Ano kulay? Ano kulay?
16: Orange.
19: Punta na kayo sa Facebook. Ayan na. Sa mga hindi nakakaalam bakit siya nagdo-drawing, kasi po, bukod sa pagiging broadcaster, mass communication, meron pa siyang isang course. Ano yung course mo?
16: Fine arts.
19: Yan. Siya po ay nagtapos ng fine arts. Saan school?
16: Sa Clark Air Base.

0: Na ano yan?
1: Ha? Luto.
0: Sarap na
1: adobo?
0: Luto. Ay, hindi.
1: Ano?
0: Hindi masarap sa ano to eh.
1: Anong?
0: Minsan ini-steam lang to eh. Ni-steam lang.
1: Kadiri ka?
2: Hmm? Mali ka dyan, partner.
0: Ni-steam lang siya.
1: Hype na yan.
3: Nga, pati nga.
0: Ito. Or ihaw.
3: Ayop na! Hamster! Sigurado ka hamster yan, may sipit! Kaya pala kulay orange! Saan mo nahuli yung hamster mo?
0: Ha?
3: Saan mo nahuli yan?
0: Sa karagatan.
3: Hindi hamster yan, lobster yan. Gunggong! Lobster yan. Drop it, throw a flag, drop it, drop it.

0: Lang is brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT

0: Tarong was brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
3: Oras mo, Barangay 820.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Mildev Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Mildev Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Merong Facebook page pala kahapon. Speak up, bumabiyahe. Ingat po kayo, ha? Merong Facebook page kahapon yung Visor ba yun? Ano yung pinapakinggan yung radio station? Nasa 1,500 yung comments kahapon.
6: Saan sila nakikinig?
5: Nababanggit tayo dun.
6: Ah, okay. Salamat.
5: Marami namang radio station.
6: Mm-mm.
5: Yung mga preference nila.
6: Pero marami ding nagko-comment.
5: Oh, Papa Dudut.
6: Barangay LS.
5: Ayan. Oh, Papa Dudut.
6: Papa Dudut.
5: Tapos tayo, tinatag ako.
6: Mm-hmm.
5: Pasalamat nga ako sa iba. Pero yung iba rin, ang point ko lang, maraming nakikinig ng radyo.
6: Oh, okay.
5: So maraming salamat.
6: Salamat sa suporta ninyo. At ay...
5: Buhay na buhay ang radyo dahil sa inyo.
6: Masaya naman kami at hindi nyo kami nakakalimutan. Oo. Sinakalungkot na, no, na parang nagsiswitch.
5: Sinasabi?
6: Nagsiswitch na
5: doon yung mata. Na pa-digital, di ba?
6: Digital, Spotify, Apple Music.
5: Pero feeling ko hindi. Dami.
6: Kasi itong radio, free.
5: Oo, libre.
6: Samantalang doon sa Spotify or ano.
5: May subscription.
6: Monthly yun. Dito, wala. Libre po para po sa inyo.
5: Libre yung music. Oh, so speaking of music, may nag-message dito, ang sabi, pa-show up naman daw ako.
6: Ah, oo. Bigyan mo na, Papa.
7: Barangay LS 97.1 Number 1
8: Stronger.
7: Matibay.
8: Forever.
7: Habang Number 1.
9: Ladies and gentlemen, please welcome back on stage for the first time. Please welcome Miriam.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

0: Rancho in Mega Manila. Good morning! Maganda Tuesday! Nako mga kapuso, mga kabarangay, second day of school. Baka mamaya tinatamad ka na agad pumasok.
1: Pero yung iba, alam mo, parang hindi na pumasok ngayon kasi syempre sa nangyari doon sa Mindanao, no? Oh. Na Lindol, no, 7.8 magnitude earthquake.
0: Nako mga kapuso, i-check niyo po yung mga kakilala niyo doon, mga mahal niyo sa buhay doon. 'Di ba? Baka kasi mamaya is hindi sila okay. So mas mabuti na chine-check niyo sila. At nako, mga kapuso, mga kabarangay, para naman dun sa mga kapuso natin na tuloy ang buhay, tuloy ang pasok, kumusta po kayo?
1: Ayun.
0: Especially dun sa mga mga nanay. Kasi sila yung mas busy pa kasi yung mga nanay.
1: Yes.
0: Actually, kapag pasukan, mas busy yung mga parents talaga. Minsan, mas excited pa yung mga parents. Lalong-lalo na kapag yung firstborn nila yung papasok. Diba? May experience nila. Tapos, yung mga tipong hindi nila maiwanan yung anak nila. Oy.
1: Tapos halos kasama ang buong pamilya sa paghatid, no? Doon sa kauna-unahang...
0: I find it cute, diba? Like, ang cute tingnan. Anyways, sa una lang naman yan. Charot! Mausi, isa mo. Pumasok ka na. Pumasok ka ng bata ka. Ganun.
1: Galit na.
0: Huwag ka matigas ang ulo. Pumasok ang bata ka. Eh, ayoko nga. Ayoko nga. May nangaawi sa akin doon. Nako. Nako mga kapuso. Welcome na po sa programang Talk to Papa. Nakalive po tayo. Barangay Alas 971 Facebook page. At pang inihintay nyo, maging bahagi ng programang ito. Mag-message po kayo sa aming mga social media. Naghahanap po kami ng kwento o ng gustong magkwento ng kanilang mga pinagdaraanan or napagdaanan. Hanapin nyo lamang po yung aming mga social media sa akin po, Papa Ace.
1: Pwede rin po kayo mag-PM mismo sa aking Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Pwede rin kayo tumawag sa ating hotlines, 8374-8737, o kaya naman sa ibang linya, 8374-8747.
0: Nako mga kapuso, sino kaya ang ating magiging bida? Ito ang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: Sa Barangay Alas, 97.1.
1: Number 1.
0: Forever.

0: KILS 97.1. Stronger forever.
1: Sabi mo, karamay kita at handa mo kong panagutan. Dalawa tayo ditong may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
2: I-talk to Papa na.

0: 13 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: Eto na nga. Eto na nga yung chismis. Wala tayong bida today.
1: Ay!
0: Hindi pwede si Melanie. Even si Charmaine. Oh, hindi sila pwede. Baka ikaw pwede ka. Mag-share ka na ng pinagdaraanan mo ngayon. Pag-usapan natin yan.
2: Yes. Itong si Vanessa, oh, paikot-ikot. Pa-fly-fly-fly lang siya dyan.
0: Aray.
2: Sa mga kapuso natin, naghahanap po kami ng panibagong bibida. Magsishare ng inyong story. Pwede kayong mag-share ng about sa inyong love life, sa inyong ka-live-in, sa inyong partner, sa inyong asawa, sa inyong family, o kung sino man yan. Pwede kayong mag-PM mismo sa aming mga Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. O kaya naman tumawag sa ating hotline 8374-8737 sa isang linya 8374-8747.
0: Yun po mga kapuso. Pwede rin po sa Barangay Alas 971 Facebook page. Pwede po kayong rumekta doon. Doon kayo mag-message para po maisa lang kayo. Pag-usapan natin yan. At syempre kasama natin ang ating mga bida-bida. Good morning po sa ating mga bida-bida. Sa ating Facebook Live, mga maagay ang mga yan. Medyo brainy ang mga yan. Ayan ha, PM lang po ha, parang pag-usapan natin yan. Ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
2: Sa Barangay Alas Nari 7.1.
0: Number 1.
2: Forever.

0: pre, bago cellphone ko, add mo number ko.
1: O sige pre.
0: 0965-862-8292.
1: Ok pre, na-add ko na. 57 ang sagot.

0: 31 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa A.
1: At ako po si Papa Johan.
0: At kasama na natin ang ating bida. Sino nga siya? Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Kasama natin si Ren. Ano kaya ang nilalaman ng kanyang kwento? Hello, Ren. Welcome sa programang Talk to Papa.
2: Hi po, Papa Yon and Papa A.
0: Hello, Ren. So, balita namin, meron kang gustong i-share. Paano mo gustong simulan ng iyong kwento? Pero bago yon, lahat ang pag-uusapan natin, maaring maipost sa aming iba't ibang social media and digital platforms. Okay lang ba sa'yo?
2: Yes, okay naman po.
0: Okay. So, paano mo gustong simulan ng iyong story? Talk to Papa na.
2: Actually, ganito kasi yun. Nagkakilala kami sa isang dating app.
0: Nako, parang gusto
1: swipe
0: ko na din.
1: Swipe right, swipe left.
0: Gusto ko na rin pasukin hindi, yan.
2: Correction, like ano po siya. Yung mga apps na pop up like that.
0: Pop up? Like, ano yun? May ganun
2: pop
0: pala?
2: Pop up, like dating app siya.
0: Dating app. Okay, tapos may magpa-pop up, ganun?
2: Yung ganun.
0: Hindi ko alam.
1: Ilalabas na lang sa'yo na ano. Ay, uy, crush kita, ganyan.
2: Ay, mga ganun-ganun po, Papa Yohan. Parang ganun.
0: Seryoso?
1: Ah, talaga?
2: Oo, yung mga ganun.
0: Ay! Saan? Sa Facebook ba yan?
2: Hindi po, sa ano siya, apps siya.
1: Apps. Ibang app, okay. Ibang app. Natin kung anong app yan.
0: Gusto kong malaman.
1: I-PM mo na lang.
0: Anong app?
2: Tapos yun. Yun nga, yung pop-up tapos doon.
0: Ah, pop-up talaga yung pangalan. Yun pala talaga. Akala ko. Okay, so...
1: Nagpop.
0: Okay.
1: Nagpop-up. Uy, crush kita.
0: Uy, kit mo naman. Ganun tayo na. Tapos,
2: yun nga, yung correction, eco-correction ko lang yung sinabi nung kahapon. Correction ko lang. Before kasi kami maging, kami ni Delina, nagkikilala ko rin yung ex ko dati.
0: Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Wait lang, ha. Wala ako kahapon, ewan ko sa inyo.
1: Iba pala yan. Iba pala yan. Nagigil ako sa iyo bigla.
0: Iba pala yan.
1: Oo. Yung pala yung second color.
0: Ah, may first color, second color kayo. So, dalawang color kahapon. So...
1: Okay, nakilala mo ito. Itong si Delina kahapon.
0: Oh, si Delina.
1: Mm-mm.
0: Tama. Saan mo nakilala?
1: Sa dating app.
0: Kasi
1: si Delina ay taga doon sa Ilocos. Tapos ito ang si Parikoy ay sa Cavite. Tama?
2: Tama po.
0: Okay. Tapos?
2: So yun, tapos sabi niya, sige, tayo na, ganyan-ganyan, tayo na lang.
0: Ganun kabilis?
2: Tapos sabi ko, tapos sabi nung Esco, tayo na lang. Nung nakita ko yung potential niya, ayun, alam mo ko ah, nilola ko na pala ako ah, ang dami palang guy neto.
1: Wait lang, ito si Delina?
2: Hindi, yung ex mo.
1: Yung ex mo? Ah, okay.
2: Alam mo ko na marami pala, sabi ko, ang daming guy pala neto.
0: At so, nakipag-iwalay ka na?
2: Oo.
0: Tapos?
2: Tapos hanggang sa nakilala ko si Delina doon sa app na yan. Tapos, then, niligawan. And then, tumagal.
0: Kumusta yung pagliligawan? Paano mo siya niligawan? Kasi...
2: Through LDR.
0: From Ilocos,
2: LDR
0: no?
2: Kasi.
0: Tama ba? So, malayo.
2: LDR kami. LDR.
0: So, paano yun?
1: It was June...
2: Video lang.
1: June 2025, tama?
2: Opo.
1: Oo.
0: Okay.
1: Tapos, video call kayo, madalas, ganyan.
2: Oo. Palitan ng text, palitan ng...
0: Ano, ng video. Ng video! Okay, tapos?
2: So, yun. Tapos, di tumagal. Sabi ko, ala, di ko na malayan na. Tumagal na pala kami.
1: Ah, tumagal okay. Na yung pag-uusap.
0: So, gaano katagal? Hindi kayo nagkita? Hindi ka man lang pumunta doon?
2: Hindi pa eh.
0: Ano ba naman yan?
1: Ano ba yan?
2: Not sure pa kasi yun. Not sure pa kasi.
0: Last year. Okay. Mm. So, syempre, kapag... syempre, ikaw yung lalaki, dapat nag-effort ka man lang. Hindi mo ginawa?
2: Eh, medyo estudyante lang din.
0: Ay, estudyante. Oo. Maintindihan naman. Pagka-graduate.
1: Oh, humihingi pa kasi ng baon.
0: Oo, pagka-graduate, why not, diba? Pero yung, like, usap-usap lang. Kumustahan, ganyan.
2: Oh, yung mga ganun. Tamang usap-usap lang po.
0: Tapos, sige.
2: yun, hanggang sa tumagal ng 1 year and 1 to 2 months. Ganun.
0: Tumagal. Yun, so, paano yung setup nyo noon? So, kumustahan lang, kumusta mag-apon mo, tapos video call.
2: Oo, yun, ganun lang. Ganun lang siya.
0: Hanggang nakatingin ka lang sa kanya, hanggang makatulog na kayo, ganun.
2: Oo, ganun po.
0: Tapos, minsan, no, habang magka-video call kayo, nakikita mo lang sa kanya, noo, ganun.
2: Hindi.
0: Oh, ay, hindi noo.
2: Para sabihin na, ano, para sabihin matulog.
0: Ano nakikita mo?
2: Sabihin kami matulog, kumbaga.
0: Minsan, kisam eh, ganyan. Pero alam mo na nandun lang siya.
1: At naririnig mo yung hilik niya.
0: Yes.
2: Oo.
0: Tsaka yung electric fan, no? Ganun lang na narinig mo yung electric
2: fan. Actually, pwede ba mag-shoutout ngayon? Shoutout siya, nanonood sa akin yan.
0: Sino naman yan? May iba yan.
2: Si ano, shoutout yung ex kay mo? Delina.
1: Ah, si Delina.
2: Okay. Delina po. Siya nanonood ngayon eh.
0: Ah, okay, so, paano nyo tinapos yung relasyon?
2: So, kumbaga, yun nga, ano, wala lamang, nakakaramdam na ako na pinaluloko niya ako.
0: Kanyan. Ay, manuloko pala si Delina.
2: Hindi, I mean si yung ex ko.
1: Ito kasing ano, mabalikan lang natin yung kwento ha. Ito kasing ex nitong ating bida ay nagloloko daw, kaya naghiwalay sila. Kaso nga lang, itong si ano, si babae, itong si ex, eh lumalapit-lapit ulit. Kasi nagpo-post daw itong si ano eh, itong si Ren, ng mga parang family problem, or kapag nagkaka-problem sila ng Delina, ganyan, nagpapahiwatig sa Facebook. So nakikita nito, nag-i-stalk itong si ex. So ang nangyayari, nagtanong itong si ex, kayo pa rin ba o hiwalay na kayo? Ganyan. Nabasa naman na itong si ano, si Delina, napanatag naman ng loob kasi sabi naman ng Ren, wala naman na daw sila.
0: Oo. So hiwalay na rin ba kayo ni Delina?
2: Hindi po, kami pa rin.
1: Bakit? Pa rin. Hiwalayan mo na.
0: Akala ko naman naghiwalay na din kayo. So kayo pa din.
2: Opo.
1: Ano ba meron dito kay Delina at parang in love ka dito?
2: Ano kasi siya, sir.
0: Pero hindi pa rin kayo nagkita hanggang ngayon?
2: Hindi ho.
1: Hindi.
0: Gano'n na kayo katagal?
2: Parang almost 1 year.
0: Almost 1 year.
1: Oo, dyan pa lang din. Hindi, 1 year there daw kayo nung 4 ah.
2: Crush pa lang po kasi yun.
1: Ah, crush pa lang? Wala pang literal na ano?
2: Wala okay. 2025 lang nagkasagutan.
0: So, anong plano nyo?
2: Ano? Siguro,
0: plano nyo maghiwalay? Hindi.
2: Ang plan lang namin siguro, stable pa rin kami. Stable.
1: Stable.
0: What do you mean stable?
1: Stable na LDR.
2: Hindi. Oh, stable sa LDR. Maging consistency.
0: Okay.
2: Ganun.
1: Nabanggit niya kahapon na, tawag dito, nabanggit niya kahapon na nagpa-plano raw kayo na magkita. Tama?
2: Yun po, yun, isa rin yun.
1: Kailan naman?
2: Hindi po, crush na po, papa yun, hindi po yung magsama na live-in talaga.
1: Oh, kasi nga, nabanggit bigla ng ni Delina kahapon na pagkikita nyo, live-in agad.
0: Ay, talaga?
2: Hindi po yun, bigyan na po yun. Ang correction po nun is, ano, meet up. Kung tawagin.
0: Meet up mag-meet, parang ano lang, meet and greet, gano'n. So, uwian na.
1: Ito talaga si Delina ang gigila gusto niya.
0: Parang gusto na mag-asawa ni Delina eh.
2: Yun lang, kinorection ko lang po siya. Kasi na meet up tawag doon.
0: Okay. So hindi pa kayo mag-dilibin.
2: Hindi pa po. Kasi masyado pa kaming, masyado pa malawak yung sundol ko doon. Kasi
0: ayoko. Tsaka magkakaroon ka pa ng ibang jowa. Diba?
2: Ano kasi ano yung kasi nung ano mapilis na asawa agad kasi wala pa unya sa lahat. Pamilya ko lang yung nakatoka sa akin. Mama ko lang.
0: Ilan taon ka na ba?
2: Actually 23.
0: Tapos si Delina ilan taon na?
2: 17. So mali 18 na siya.
0: Oh, may ganda pa kabata pa. Naku, maayusin niyo muna yung mga buhay niya. Mag-aral muna kayo. Maghanap ng trabaho.
1: Ino muna ng gatas.
0: Yes. Huwag muna ng labas ng labas. Okay, huwag na muna kayo magkita.
1: Huwag muna ha.
0: Ayusin yung mga buhay niyo.
1: Unahin, makapagtapos muna ng pag-aaral.
0: At magkaroon ng magandang trabaho. Magkaroon ng sariling bahay.
1: Kung baka diba? Mag-business, mag-business.
0: Yes, paunla rin ng sarili.
2: Yeah, tama. Tama naman.
0: Hindi yung mag-live-in, hindi magsasama agad. Pag nag-47 na, yan, pwede na.
2: Ano Actually, nalagyan ko naman ng episode nyo po.
1: Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat. Yun lang naman. At saka kung talagang kayo ay magka-relasyon, gamitin yung inspirasyon ng isa't isa.
1: Yeah.
0: Hindi yung para lang masabi nyo na may karelasyon kayo at ready na kayo magkaroon ng asawa. At mag-live-in. Hindi
2: wala
0: ganun kasimple.
2: Actually, wala pa rin siya. Papa yun, wala pa rin siya sa isip ko yung mag-asawa ko kasi wala pa sa isip ko yun.
0: Oo, sobrang aga.
1: Isipin mo muna kung paano mo siya hihiwala yan. Tarat.
2: Oo. Hindi ko alam ko na makakukuha ng
0: joke lang yun.
1: Hindi. Kung kayo talaga para sa isa't isa.
2: Hindi ko alam ko na makukuha ng mapasustento ng ganyan.
1: Oo. Pero kung ano man, kung kayo talaga para sa isa't isa, do your best para mahalin ang isa't isa. No, wag mag-away. Pero di naman may iwasan yan. No.
2: Ano lang, ano kumbaga, tampu-tampuhan lang.
1: Mm-mm. Mm-mm.
2: Yan, ang ganyan, tampu-tampuhan.
0: Yes, as long as wala pa kayong sariling pambili nyo ng bigas, mm-hmm. Diba?
2: Tama.
0: Wala pa kayong sariling mm-hmm. yung pera. Wag na wag muna kayong makikipag-live-in, ha? Kasi ang hirap, ang hirap ng buhay. Ako po, baka pagsisihan nyo yan. Anyways, maraming salamat sa pagtawag. And kinorek mo lang naman si Delina. Si Delina, di ba? Oo.
2: Yes po.
1: Thank you, Ren, sa pag-share ng iyong story at pag-correct sa nagyari kahapon.
0: Anyways, congrats and
2: thank you po.
0: Good luck. Alright. Ako, mga kapuso, mga kabarangay, sino kaya ang ating susunod na bida? PM lang po sa gustong maisalang at pag-usapan ang inyong mga pinagdaraanan. Ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Yung araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you.
3: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko. Isa kang ga!
0: I-talk to Papa na.
4: My last made me feel like I would never try.
5: Barangay LS, 97.1, 10 o'clock, mga kapuso, ang ating oras. At narito ang ating panibagong bida na sa linya, si V. Hello, V. Hello.
6: Hi, Papa Yohan. Good morning.
5: Hi, good morning. And welcome sa Talk to Papa. Papakilala lang kami. Ako nga pala si Papa Ace, ang magandang bata. Tinagdag. Charot. Ayan. And syempre ako si Papa Yohan at V. Yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaaring natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
6: Wala pong problema.
5: Ay, walang, ay sana may, gusto ko sana may problema. So wala lang palang problema, ibababa na namin to.
6: Paparating pa lang po.
5: Ah, yung mga paparating. Okay, so, okay, paano mo gustong simulan ng yung story, Talk to Papa na?
6: Siguro, to be honest po, Papa Yohan, hindi ko sure kung paano magsisimula. Hindi ko alam saan magsisimula. Kasi even at this point, medyo gulong-gulo din ako sa mga nangyayari. Pero I just feel like kailangan kong may ano, may makausap or may mapaglabasan list ng mga nararamdaman ko.
5: Bakit? Saan doon nagsimula? Siyempre, aware ka kung saan yan ang galing. Hindi naman pwede na bigla na lang ganyan yung nararamdaman mo.
6: Ano po siya, I would say nagpatong-patong.
5: Ano siya, paano nagsimula? Ano yung pinakakauna-unahan? Kasi yun yung ugat eh. Diba?
6: Hindi ko po alam kung paano nyo i-define yung simula. Pero sige. Sa akin, sa tingin ko, naging routine na din eh. Parang will ko na din na hindi siya baguhin kaya nag-lead sa consequence na to. Pero siguro
5: like,
6: po para
5: masagot ano ba yung mga nangyayari na yon?
6: Opo, para masagot po yung tanong. Narito na naman ako sa sitwasyon po na hindi ko na naman alam kung ano yung susunod na move ko kasi wala na naman akong trabaho, tapos nagkaroon ako ng diagnosis sa diabetes, tapos meron pang condition yung mata ko na retinal detachment. So narito na naman ako sa sitwasyon na yun, tapos yung worst, meron din akong family. Baby ako, tapos yung partner ko, hindi naman kami kasal, pero we were good, we used to be good, pero ngayon they're in the province, tapos I lost communication with them din mula nung nawalan ako ng trabaho. Siguro isang buwan na din after that, since nung na-diagnose ako, dun yung time na nawalan ako ng trabaho. Yun po yung siguro, yun yung sasabihin ko na sitwasyon. And yun din yung sasabihin ko na parang pattern, parang paulit-ulit.
5: Paano naging pattern? Okay, ano yung nangyari noon?
6: This is not the first time na nandito ako sa sitwasyon na to eh, except dun sa health condition.
5: Mm-hmm.
6: Pero yung sitwasyon na hindi ko na naman alam kung anong mangyayari sa akin bukas, hindi ko na naman alam kung anong gagawin.
5: So maraming beses ka na rin natanggalan o nawalan ng trabaho?
6: Opo. Hindi ko naman i-defend yung sarili ko.
5: Mm-hmm.
6: Pero siguro, just to give context, nawalan ako ng trabaho kasi hindi ako yung literal na tinatanggal, hindi ako yung literal na gumagawa ng mali sa company.
5: So nag-resign ka?
6: Nag-resign ako pag, alam niyo po yun, pagka ramdam mo na hindi na healthy sa iyo yung environment, hindi na maayos yung working environment. So, imbis na patagalin pa po, ako kasi ayoko ng conflict eh. Pero yung mga nasa paligid ko minsan, hindi ko naman sila sinisisi. Pero I don't think kasi na naiintindihan nila yung ganun.
5: Oo, pero kasi, pero decision mo kasi yun, di ba?
6: Hindi ko po alam kung mali or tama eh. Pero kasi nung wala tayong responsibilidad. Ako, sorry po. Nung wala akong responsibility. Of course, madaling sabihin yun eh. Pero nung start na magkaroon ng responsibility, parang wait lang. Kailangan ba akong mag-guilty? Kailangan ko bang maging responsibility over yung peace of mind ko, yung mental health ko, yung mga decision ko. Pero kasi it always lead to the same point na yun, dumadating ako sa ganitong sitwasyon na hindi ko alam yung next move, hindi ako prepared.
5: Yun yung masama nun kasi hindi ka ready. Like nag-resign ka dun sa trabaho mo tapos wala ka naman pulang pupuntahan.
6: Sa ilang beses po na nararating ko tong sitwasyon na to.
7: Mm-hmm. Like ilang trabaho na ba yung nagkaroon ka?
6: Sa total po ng 12 taon na nagtatrabaho ako, siguro lima po yung naging.
5: Mm-hmm. Tapos nag-resign ka dun sa mga sa lima na yun?
6: Sabihin ko po, 3 out of 5.
5: Tapos yung dalawa?
6: Yung dalawa po, end of contract.
7: End of contract. Mm. Okay.
5: Kasi, marami kasi talaga na nag-resign sa trabaho kasi hindi sila happy dun sa environment. Tapos, mm-hmm, feeling lang hindi sila nakakompensate ng maayos. Pero, yung mga tao na yun is may another plan. Diba? Pupunta sila dun sa mas maganda yung offer, mm-hmm, mas maganda yung bigayan. And then, kung umalis man sila dun sa dati lang trabaho, paalam mo yun, parang nag-grow, palaki ng palaki yung ano mo, kasi naman talaga yung hinahangad mo.
7: Mm-hmm.
5: Diba?
7: Ako, gusto ko lang mag-share, no? Kasi I really feel kung ano man yung nararamdaman mo ngayon.
5: Mm-mm.
7: Na ganyan kasi yung nangyari sa akin.
5: Mag-resign ka na?
7: No.
5: Okay, hintay mo na tanggalin ka pa. Okay.
7: Hindi, kasi maraming trabaho rin ako. V, no? Maraming trabaho, may nag-end of contract, may nag-resign, no? Kasi tulad ng sinabi mo, feeling mo ay hindi ka na nagiging masaya dun sa trabaho.
5: Mm-mm.
7: At ang naapektuhan din dyan is yung mental health mo. No, araw-araw kang pumapasok kasi hindi ka masaya sa ginagawa mo. No? And dumating din ako sa punto na halos araw-araw akong umiiyak dun sa trabaho yun kasi hindi ko talaga gusto.
5: Ba't ka umiiyak?
7: O kasi sobra, parang feeling ko nakakulong ako sa isang sitwasyon na hindi ko alam ang mangyayari.
5: Ah, akala ko kasi nakakaiyak.
7: Hindi.
5: Ba't ka umiiyak? Kasi nakakaiyak.
7: Kasi, pero, sabi ko, dumadating sa punto na, sige, resign muna ako, pero may time doon naman na meron akong agad na may kapalit agad.
5: Oo.
7: Oo, may ganon. Pero may time din na wala talaga.
5: Parang bahala na,
7: gano'n.
5: Yun ang mahirap.
7: Oo. So, dumating ako talaga sa punto na lagi ako nagdarasal. Mm-hmm. Na saan ibigay sa akin ni Lord yung work na talagang gusto ko, na mag-e-enjoy ako.
5: Mm-hmm.
7: No? And then, habang wala akong work na established talaga na araw-araw, so, nagtiteach ako online.
5: Mm-hmm.
7: Na English sa mga Chinese students. And then, nung nga bigla kong dumating itong opportunity na talagang gustong-gusto ko, na pinagdasal ko, at dumating itong radio, itong GMA, na eto na yun. Eto na yung pangarap ko eh. And I know, ikaw V, meron kang pinapangarap na trabaho. Tama?
6: Totoo po.
5: Ano ba ang gusto mo talagang maging?
6: Nakakahiya po.
5: Ano? Model? Ako gusto ko itong model-model eh. Charot. Ano?
6: Hindi tayo papasa po doon.
5: Artista?
6: Well, hindi naman po. Pero ganyan din. Mag-radio job din po.
5: Okay. Ito kasi ay hindi madalas na opportunity, 'di ba? Bisan biglang may kakatok sa'yo, magugulat ka na lang.
7: Yes.
5: Talaga.
7: Magugulat ka na lang na yun pala para sa'yo. No?
5: Pag-pray mo lang.
7: Pag-pray mo lang na biglang mag-resign si Edgar.
5: Pag-pray mo lang na biglang umalis na si Papa Johan. Malam, ikaw na yung kasunod.
7: Oo. Pero yun nga. Dun sa ganyang sitwasyon, no, let God, no, do the right thing for you. And I'm sure naman na
5: at
7: na may bibigay sa'yo.
5: Magugulat ka kapag si Lord ang gumawa niyan. Very unexpected, magugulat. As in, like, nandyan ka lang, wala ka namang, alam mo yan, wala naman sa plano mo. Bigla na lang kumatok.
7: Yes. Diba? Eh, kaso, no? Ito yung ano, ito naman yung kaibahan natin. Ako kasi wala akong responsibility, wala akong anak, wala akong asawa, no? Pero ikaw, ano
8: wala
7: na?
8: Siyang pamilya. Siya yung mag-isa lang sa buhay.
7: Sinasuportahan ko lang yung sarili ko. Ano, pero ikaw, di ba, meron ka ng anak. Yun yung dapat pag-isipan mo ng maigi. No, kasi
8: hindi
7: ikaw,
8: lang kasi sa'yo nakasalala yung mga ginagawa mo kasi meron kang baby, 'di ba? Kaya alam mo, yung iba diyan, tumatagal sila sa trabaho hindi dahil sa gusto nila yung trabaho na meron sila ha, kasi kailangan nilang magstay doon. Mm-hmm. Kasi nga merong ibang mga umaasa sa kanila. Lalo na kapag meron ng asawa, merong anak, 'di ba? Kasi anong mangyayari kapag nawalan ka ng trabaho? Eh pati sila nga. So kawawa naman.
6: Actually yun po yung ano, yun po yung
8: tapos may stress ka na naman yan, 'di ba? Kasi hindi mo alam saan paano anong gagawin mo. Saan ka kukuha?
7: Ikaw ba nagpaplano?
6: Plano as in family planning.
8: Like, ano nang plano mo ngayon sa buhay
7: plano
8: mo?
7: Sa buhay.
8: Oo.
6: Sa ngayon po patuloy naman na naghahanap ng ano ng mga mapapasukan ng ng trabaho. Mhm. Yun nga po, kagaya din ng sinabi niyo, diba, dasal, magdasal, pero
8: uy, ano laging yung pagdarasal so, naman kasi, 'di ba? Pag nagdasal ka, nasa Diyos ang awa pero nasa tao pa rin ang gawa. Yeah. Hindi pwedeng puro dasal ka lang.
6: Kailangan po, yung parang ka. Sinasabi may bibigay sa'yo, may dadating sa'yo, pero
8: feeling mo
6: dasal
8: wala.
6: Ka naman na dasal, wala naman dumadating.
8: Baka hindi mo tinatrabaho, baka naman nakaabang ka lang dyan, para kang si Juan Tamad, di ba? Naghihintay ka lang na pumatak yung bayaba sa bibig mo, eh naunahan ka ng ibon.
7: Habang pumapatak, biglang karipas yung ibon.
8: Di ba? Naunahan ka ng ibon.
6: Sa pakiramdam ko, hindi naman sa pagiging ego, hindi naman sa egoistic or sa pride. Pero pakiramdam ko, bago naman po ako umabot dun sa pag-iisip na yun, sa mentality or sa parang pag-question sa kanya. Parang pakiramdam ko, ginawa ko naman yung part ko eh. Kasi hindi naman po ako yung tao na magko-complain. Hindi naman po ako yung tao na nabibitaw pagka alam ko na kaya ko pa.
8: Pero like, yan na yung ginagawa mo ngayon para nagko-complain ka na.
6: Ibig sabihin po kasi sa tingin ko, ginawa ko yung part ko eh.
7: Well,
8: alam mo kasi, hindi kasi tayo pare-parehas ng oportunidad. Tandaan mo yan. At saka, kapag ka, nagkaroon ka ng trabaho, yun nga, katulad sinabi ko kanina, hindi kasi pwede na sila yung mag-a-adjust sa'yo. Kailangan mo mag-adjust. At saka, ikaw yung may kailangan dun sa trabaho. Diba? And then, kung ayaw mo talaga dun sa trabaho, sana bago ka umalis, sana nag-ready ka. Hindi yung basta bahala na. Kasi yan ang madalas na nakakatakot. Okay? Mm-hmm. Yung bahala na yan. Kasi walang pupuntahan yan. Lapat lagi tayong merong plano.
6: Totoo. Yun po yung... Well, sa lahat po yun yung aminado ko na hindi ko na isaalang-alang.
7: Mm-hmm.
6: So yung huling pag-alis ko medyo unexpected din eh. Dahil sa sobrang stressful po ng trabaho.
7: Mm-hmm.
6: Yun, dun ako na, dun actually yun yung naging cause ng retinal detachment ko. Nung na-diagnose ako. So may pumutok na, may na-detach na vein dun sa mata ko. Caused by stress.
7: Mm-hmm. Pero so, nasubukan mo niyang ipagamot?
6: Hindi po siya, ang pinaka-treatment niya na po is operation. Tapos yung operation is 50-50 ad pa.
7: Mm-hmm.
6: Kasi pwedeng maging successful and if maging successful, hindi din babalik yung clear vision.
7: Mm-hmm.
6: And worst case scenario, hindi rin naman maging successful.
7: But at the same time, there is a chance. No? Sabi mo nga 50-50. So there will be a chance na makakita. Kaysa naman wala kang gawin, yun yung dire-diretso yan hanggang sa mabulag ka. No?
6: Totoo po.
7: No, yun yun.
8: So, kumusta yung family mo? Okay naman sila? Yung partner mo?
6: To be honest, hindi ko po alam. Kasi nagkaroon kami ng away 3 days ago. And naiintindihan ko naman, valid naman yung ano niya, valid naman yung side niya. Siguro stress na din talaga siya, napad na din. So, for 3 days now, wala pa akong balita from them.
8: Anong napagawa yun nyo?
6: Yung sitwasyon po. Yung,
8: hindi ka nakakapagbigay sa kanya.
6: Opo.
8: Oo, syempre.
6: Syempre may mga nasabi din ako na hindi naman kagandahan. Hindi naman po ako nagmumura. Pero may mga nasabi din ako na siguro simple lang din yun po, no? And because of the situation, baka iba din yung interpretation.
7: And kung paano mo pa sinabi mo.
6: Opo.
8: And then sana mapag-usapan nyo. Okay, yun lang naman yun. Kasi mas lalong dadami yung isipin mo kapag yung mga nasa paligid mo, inaaway mo na.
7: Mm-hmm.
8: Diba? Dahil lang sa hindi ka okay.
6: Totoo po.
8: Hindi dapat ganun. So, try mo na kausapin siya at mag-sorry ka. Alam mo naman na may mali ka eh. Diba? Hindi naman yun pagiging, diba? Kaduwagan na ikaw yung humingi ng sorry, lalo pat babae yun, may anak yun, tapos baka nahihirapan din talaga, syempre siya nag-aalaga tapos wala pa nagpo-provide para sa kanya.
7: Ilan taon na pala yung anak nyo?
6: 3 years old po.
7: 3 years old, kailangan pa ng gatas.
8: Not so ikaw mismo yung gumawa ng paraan para maayos to.
6: Totoo po. Tinry ko, actually hindi ko nga po alam eh. Tinry ko lang mag-reach out sa kanya na parang kahapon po ata. And then doon ko na-realize na yun, naka-block pala ako sa socials.
7: Oh.
8: Siguro sumama din yung loob, lalo na babae. Babae yun.
7: Very
8: siyempre,
7: emotional.
8: Kailangan mo siyang suyuin. And gawin mo, suyuin mo na. Okay? Huwag mo nang patagalin.
7: Sobrang sakit pa yata ng mga nasabi mo sa kanya.
8: Hindi mo man siya minura, pero parang minaliit mo siya. Charot!
6: Hindi naman po umabutin sa ganun. Pero ang feeling ko yung nasabi ko po kasi sa kanya na I would think na napaka-impactful siguro in a negative way.
8: Ano siya
6: parang nabigyan ko kasi siya ng ano eh, ng notion na ba't ganun? Pagka okay ako, pag okay tayo, nadyan ka. Pero pagka magkakaproblema, no, wala ka din.
8: Bala ka na dyan. Siyempre, kahit naman ako, hindi, charot. Masakit din naman yan for you, ha? Kapag may problema na, tapos parang nawawala siya.
7: Mm-mm.
8: But, meron din kasi siyang sariling, pinagdaraanan. Like yung anak niyo, siya nag-aalaga. May trabaho ba siya?
6: Sa ngayon po, wala.
8: Oh, di ba? So, sino nagpo-provide sa kanya? Tapos siguro, kung ano, sino nagpo-provide sa kanya? Family niya. Like yung mom niya, dad niya, ganun, mga kapatid.
6: Opo.
8: O, diba? Siguro nakakarinig siya ng hindi maganda. Kasi nga, dun sa sitwasyon na meron kayo. That's why, siguro, kaya siya nagkakaganon din.
7: Mm-hmm.
6: Anyway, hindi ko po alam kung naghahanap ako ng, hindi ko alam kung naghahanap ako ng validation or what. Pero, ako kasi yung tipo na pag meron ako, sige lang, go lang, bigay lang ng bigay. Even sa side naman niya. Actually, mas ano nga eh, mas lapit nga kami sa side niya kaysa sa side ko. Pero yung pag ako yung meron po kasi, sige lang, bigay lang, walang problema kahit wala na nga dimatera sa akin.
8: Eh, that's okay.
7: Yeah.
8: Diba? Bilang ikaw ang padre di pamilya, ikaw dapat ang mag-provide. Pero ang masakit lang is kapag may mga, baka naman kasi hindi ka ganun ka-open sa mga, sa kanya, sa mga nararamdaman mo. Baka naman nililihi mo lang or pinapakiramdaman mo lang siya kapag ka nalaman niya na wala kang trabaho tapos may masyakit ka, gusto mo ano kanya, like iko-comfort kanya or ano ba kayo, like open ba kayo sa isa't isa, like, sa mga nararamdaman nyo?
6: Ako po kasi yung ano yun po na paggaya pang ikip, ikikip na lang.
8: Oo, hindi naman manguhula yung partner mo. Tsaka, dapat number one na pinagkakatiwalaan natin sa mga nararamdaman natin, yung mga partner natin, hindi ibang tao.
7: Yeah.
8: Para mas maintindihan nila kung ano yung mga pinagdaraanan natin. Kasi hindi naman sila manguhula.
7: Mm-hmm.
8: Lalong-lalo na yung iba, mahina yung emotional intelligence nila. Diba?
7: Yeah.
8: Or iba nga, wala eh. Diba? Kaka-bad trip. Kailangan mo pa maging vocal sa nararamdaman mo. Kasi hindi sila manguhula, hindi nila alam. Kasi ngasyong-ngasyong sila.
7: Meron naman talaga na insensitive lang talaga, no?
8: Pero naman,
7: dapat sa pakikipagrelasyon, dapat na i-communicate nga talaga natin kung ano rin yung nararamdaman natin.
8: Yes, at dun mas mapapadali ang lahat. Wala namang masama maging open, lalo-lalo na sa mga partner natin. Tsaka, anyway,
7: normal na rin naman sa ating mga kalalakihan na ganun minsan na kapag may problem tayo hanggat kaya nating i-keep na para sa sarili natin, tayo lalo yung lulutas. Pero hindi naman lagi, palagi na kaya natin.
8: Yes, yan ang mukay ka, umiiyak ka na. Diba? Kasi ang sakit na lang nararamdaman mo, tapos feeling mo mag-isa ka, eh kasalanan mo eh.
7: Anyway,
8: sige, tanungin natin ang ating mga bida-bida. Yun lang ba yung ito ba yung mga nangyayari sa iyo ngayon?
6: Opo, actually yun po yung nangyayari. Tama po kayo, literal na nag-iisa po kasi siguro for 3 days na sorry, not 3 days, pero siguro for 2 weeks now since nung siyempre, hindi ko na kayang bayaran yung apartment namin dahil nga pumunta na din sila ng problems. And literal na nag-iisa kasi out of nowhere na din ako.
8: At saka, pero, kapag mag-isa ka, yan yung pinakamas nakakalungkot.
6: Yeah. Totoo po.
8: Diba? Ang dami, mas lalong dadami yung iniisip mo at dyan ka mas lalong mas stress. Kasi mag-isa ka lang. Anyway, tanungin natin ang ating mga bida-bida and then alamin natin kung anong masasabi nila sa story mo, ha?
6: Thank you po.
7: Okay.
8: Mga kapuso, ano po masasabi nyo sa kwento ng ating bida?

0: ang aplikante.
1: Sige. Ayon dito sa biodata mo, marami kang alam. Magaling. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, anong meron sa iba na wala ka?
0: Madali lang yan, sir. Wala po akong trabaho.

0: your expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang dami-dami ko namang subjects ngayon. Mukhang walang time sa lab life. Aral muna.
2: Back to school sa Barangay LS.
3: Smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap.
6: Yummy.
7: Everest Refrigerators.
3: Love.
8: Ano Everbest food mo in the world?
4: Of course. Yung ginawa natin together.
7: Oh. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
10: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
11: Bute, may Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
12: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
18: Drink responsibly. Chill with Senmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Senmig Light. Drink responsibly.
1: Nay, wag na tayong bumili ng notebook. Hindi naman ako nagsusulat eh.
19: Joke lang! Magre-recycle lang!
2: Back to school sa Barangay LS!
16: Barangay LS 97.1
20: Number one.
2: Stronger.
20: Mabibay.
2: Forever.
20: Mabubuhay.
16: Number one.
1: Huling pagkakataon na, please. Sana pagbigyan pa niya ako. Kahit kunin pa niya ang password ko.
21: I-talk to Papa na.
22: I'm on vacation every single day.
23: 33 minutes after 10 on the clock, yun ang ating oras, mga kapuso. Okay. Nako, babasahin po namin ang inyong mga komento. Ano nga ba masasabi niyo sa kwento ng ating bida na si V? Medyo nakakalungkot kasi nga feeling niya kaya siya ay mag-isa. Do, mag-isa talaga siya ngayon kasi nga hindi naging maganda yung huli daw na pag-uusap or nagkaroon siguro ng pagtatalo ng partner niya. Kasi feeling daw niya, parang mag-isa lang siya sa laban. May mga ganun.
24: Ang hirap din daw kasi, sasabi niya, kapag siya yung meron, sige, bigay siya ng bigay. Pero kapag siya na yung may kailangan, wala na siyang natatanggap. Wala na itong ano, nawawala itong si babae.
23: Mm-mm.
24: Pero ito, ano masasabi niyo? Kasi itong ating bida rin, may naramdaman sa kanyang mata, no? Yung, antag doon, detachment ng kanyang something sa mata.
23: So, hindi maganda yung mga nangyayari, mga kapuso. At sunod-sunod. Okay, wala siyang trabaho. And then hanggang sa napaalis siya din sa apartment. Hanggang sa yung kanyang partner umuwi ng probinsya kasama yung anak nila. Eto, basahin natin ang komento ng ating mga bida-bida. Sabi dito, siguro nasa depression, anxiety mode siya. Kasi ang hirap ng sitwasyon niya. Nandyan na may takot na siyang nararamdaman sa sakit niya. 50-50. Tapos gusto din niya mabuhay ng normal at the same time. Naging ganyan ako at napakalaking tulong ng mga kaibigan na may positive mind.
24: Sabi naman ni Virginia, relate ako dyan, naputukan ako. Oy, anong naputukan ka? Naputukan pala ng ugat sa mata. Nabulag ako, di nakakita ang at ang gagawin ay operation. Mahirap mawala ng paningin at ang dapat lang na gawin ay operahan. And totally, di na siya ganon kalinaw. Pero at least, ba, kapag naoperahan may chance.
23: Mm-mm. Ito sabi ni Dylan, i-take advantage mo ang pag-iisa mo para ayusin ang buhay mo. Walang sagabal, ganun talaga tayo mga lalaki, pasa natin ang mundo. Kaya need natin magpalakas, mag-workout, and mag-exercise ka din. Yeah, pwede.
24: Sabi ni Christian, no, kung musician ka lang daw sana, isinama ka daw sa group para at least makatulong.
23: Ito, sabi dito, share ko lang din yung experience ko before. I work sa BPO pero hindi ko mahanap yung growth ko sa field as a call center agent. Passion ko ang kumanta kaya mas nag-focus ako sa passion ko. So ngayon, I build my own group o wedding musician. At kung musikero ka lang, ayun, pwede ka mag-join sa amin para at least kahit paano makatulong financially.
24: Yeah, ito naman.
23: Nag-host-host siya.
24: Yeah.
23: So just in case may event kayo, pwede din naman siya.
24: Co-host.
23: Yes.
24: Si Nads, bago mag-resign sa trabaho, make sure na merong ipon or money cash ka para masupport mo yung mga needs mo and your families as well. Isa sa dahilan kung bakit ka naman problema, hindi dahil sa wala kang trabaho, kundi dahil wala kang pera or datong final answer.
23: Ito, sabi dito, baka gusto mo i-try different approach. Pagkunwari, after mo mag-apply ng work, di ka pa natatanggap, try mo mag-content. May mga hobby ka ba? Like maybe mag-gitaro or mag-craft. Pwede mag-post ng mga tutorials. Baka may humor ka na mag-click sa mga netizens. Pero syempre, mas maganda pa din yung may stable income ka. Work pa din, i-prioritize mo.
24: Ito si Rich, sabi niya, hindi tayo pinanganak na nasa trono para mag-inarte sa trabaho. At ang trabaho ay hindi pinagsasawaan. Dapat mo itong pahalagahan, lalo't para sa pamilya. At kapag may tayo ay pamilya, na may binubuhay.
23: Totoo yun. Kasi lalong-lalo na hindi ka handa. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo kasi pwede gamitin yung word na bahala na kapag ka meron ka ng pamilya. Like meron kang partner, meron kang binubuhay na anak, hindi pwedeng bahala na ano yun, bahala na kung kakain tayo o hindi.
24: Yun ang mahirap.
23: Ang hirap noon. Okay, ang sabi pa dito ni Ina, mali na mag-resign if wala pang ipapalit sa work. May edad na kayo na ko, kaya naman ganon. Ending, mahirap maghanap pag may edad na eto, tambay tuloy, walang pera, mahirap i-asa sa lalaki ang lahat.
24: Ay.
23: Hindi naman kasi habang buhay, magkasama kayo. Aray ko! But it's true, ha? Hindi, isa pa yon, hindi mo dapat inaasa sa iba. Diba? Yung mga pangangailangan mo.
24: Sabi niya, no, mag-afam ka na lang.
23: Ano mag-afam ka na lang?
24: Hanap ka na lang daw ng afam. Hindi ganun,
23: okay,
24: ha?
23: Sana kung ganun kasimple, diba?
24: Hindi ganun.
23: Aray ko, ano pang sabi?
24: Ito rin, narulungkot daw si John Paul sa kay caller. Yeah, kasi ang pagsisisi, lalo na nung malamang block na siya, reach out ka nila pag may trabaho ka na at pag-usapin nyo ang future. No? Well, balik pa natin ang ating bida. Nandiyan pa ba siya?
23: Nako. Hello. Sige, try natin siyang ibalik mga kapuso maya-maya po. Ako si Papa Ace.
24: At Papa Johan.
23: Ito ang Talk to Papa.
24: Sa Barangay Alas, 97.1.
23: Number 1.
24: Forever.

0: Hoy, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kuya na wet look, taga saan ka?
3: Taga Barangay Elis!
4: This June 12th. Experience the day the Philippines claimed its place in the sun. Join the movement. Honor the dream. Celebrate freedom.
5: Anuman ang kinakaharap ng bansa, ikaw ang simula sa paggawa ng tama. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang ating pagiging malaya. Happy Independence Day mula sa Barangay LS. Stronger forever. Mabuhay ka, Barangay! Stronger.
6: Pinatibay!
5: Forever.
6: Happy

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Sabi mo, karamay kita at handa mo akong panagutan. Dalawa tayo ditong may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
3: I-talk to Papa na.

0: If you don't like your life, then...
1: Dalawang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Yan ang ating oras, mga kapuso. Ito pa rin po ang programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
2: At ako po si Papa Johan.
1: At basahin pa natin yung ilan pa sa mga komento ng ating mga bida-bida. Gawa, ramdam natin kasi yung lungkot nararamdaman ng ating bida na si V. Medyo nakaka-sad, diba, na nasa ganitong klase siya ng pace ng kanyang life. Though marami naman sa atin ang dumadaan sa ganito. And alam mo yung humingi ka ng validation kung valid ba yung nararamdaman mo. Valid yan.
2: Valid.
1: Diba? Nakaka-sad nga lang yung mga nangyari. Anyway, basahin pa natin yung ilan sa mga komento. Sabi dito ni Faye, ganyan din po ako. Ano to?
0: I love my occupation.
1: Ito si Christopher. Sabi niya, take advantage of being alone and fix himself before fixing his family. There's a lot of job out there. Don't wait for his chance, but rather find his opportunity. Sabi naman ni Anna, ang pagdarasal ay pagpatuloy. Minsan ang sagot, patuloyan. Minsan ang sagot ni God ay yes, no, at wait. Don't stop praying. Don't blame him. Instead, pasalamatan pa rin siya. Malalampasan mo din yan balang araw. Tatawanan mo din yan. Virtual hug sa'yo, V.
2: Ako tama yun, ah. Yung may sagot na yes, no, and wait.
1: Yes.
2: Maghintay ka lang para sa'yo. And I love yung comment nitong si Christopher, no? I-grab mo yung opportunity na solo ka ngayon para ayusin yung
1: even
2: sarili
1: yung self mo.
2: No? And kapag ayos ka na, that's the time na parang makikita rin naman nitong partner mo na nagbago ka talaga. Na kinakaya mo.
1: And congratulations. Hindi, ibalik natin ang ating bida. Hello?
3: Hello po, Papayon.
1: Napakinggan mo ba yung mga komento ng ating mga bida-bida?
3: Yes po, nakikinig po ako. Salamat po. Salamat.
1: And then, don't stop. Maybe dumaraan talaga tayo sa ganyang klase. Diba, lahat naman tayo, hindi naman laging stable ang buhay na dire-diretso na okay ka lang. Diba, may mga pagkakataon talaga na minsan parang madadapa, tapos feeling natin sobrang kawawa na tayo. Diba, yeah. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang buhay. Ang laban ng buhay ay patatagan.
2: Diba? Ito lang yun, ah.
1: Palakasan, diba? Hindi pwede tayo na, especially tayong mga lalaki, hindi pwede na tayo ay mahina, diba? Para sa pamilya na umaasa sa atin.
2: Sabi nga, diba? Si lalaki si malakas. No, at si babae si maganda.
1: Yes.
2: Ayan. Pero minsan talaga dumadating tayo sa punto na mapapatanong tayo sa ating, even sa Lord, na bakit sa akin nangyayari ito? Pero imagine mo, try to think and try to see yung mga taong, yung ibang tao, diba, na mas may ibang pinagdaraanan, na may mas matinding pinagdaraanan, pero kinakaya nila. How much more na ikaw kaya mo, nakaya mo, and alam kong kakayanin mo. No, maraming opportunity dyan sa labas. No, it's just your decision kung alin yung tatahakin mong landas, kung alin yung pipiliin mong choice. No, nasa sa iyo pa rin naman yan. No?
3: Opo, thank you po.
1: And then, ang isa pa dito, naka-experience ang pinagdaraanan mo. Try mo unti-unti na makabangon. Hindi naman yun na agad-agad. Like, unti-unti lang. And then, tama na din yung pag-iisip ng mga hindi magaganda. Okay, try mo din. Tama yung sinasabi ng iba, maglakad-lakad ka. Diba, mag-exercise, makakatulong sa'yo yun. And then, kung mausap ka, like kung may mga kaibigan ka, maganda kasi na nalabas natin yan, hindi natin sinasarili. Okay, kasi kapag nag-iisip, yan tayo mas madalas sa napapasama, yung mental health natin nadadamay.
2: Yeah.
1: Okay?
3: Actually po, Papa Yohan, Papa Is, dun sa paghahanap ng mga kausap. Actually, ito yung reason kung bakit nag-try na ako mag-reach out. Kasi wala na akong ibang makausap. Yun po yung nafe-feel ko. Yung pagka meron ka, yung availability nila, nandiyan sila. Pero pagka yung wala ka literal na hirap nilang i-reach out, wala kang makausap. Ah. And doon po sa paglalakad-lakad, I think kayang-kaya naman pong gawin yun kasi just to be honest, nakakahiyaman. Pero actually sa labas lang ako natulog ngayon. Wala na din kasi ako ma-stayan. So, lakad-lakad lang po talaga.
1: Like for real? Totoo ba?
3: Totoo.
2: Labas ka natutulog?
3: Actually po kanina nung nagbabasa kayo ng comment, akala ko nga po hindi ko kayo narinig. Kasi pinalipat po ako ng pwesto, pinaalis ako dun sa pinag-i-stayan ko kanina.
2: Mm-hmm.
3: So, yun, punta lang ng 7-Eleven charge, ganun, minsan sa gasoline station.
1: Asya yung pamilya mo?
3: Yung pong partner ko nasa province, sa province nila, sa north.
1: Mm-mm.
3: Ako naman sa side ko, wala naman ako.
2: You mean solo ka na lang? I mean,
3: yung mother ko kasi mm-hmm. matagal nang patay. Mm-hmm. Yung father ko naman may sariling family.
2: Mm-hmm. And about your siblings?
3: Ano po eh, nag-aaral pa po.
2: Okay.
1: Like, bata pa? Ganon?
3: Opo. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: So, anong... Paano ka niyan?
3: Kaya po hindi ko alam kung paano magkukwento kanina kasi sobrang disorganized po. Kaya ko din nasabi na parang hindi naman ako pinapakinggan. Kasi alam niyo po yan, pagka gantong oras, pagka maaga, nasa simbahan po ako, nag-i-stay po ako pagka may bukas na simbahan, kaya sa adoration chapel. Wala akong marinig. Kasi naman ako naririnig. Pero tama naman po, siguro yes, no, or wait. Sana lang kayanin pa pong mag-wait and yung mga feeling nyo naman po kanina na siguro don't stop din kung ano't ano man yung challenge. Sana lang po kayanin kasi parang every time po na ano na every time na nadadrag to parang pahirap ng pahirap. Kasi kagaya na nasabi ko kanina 3 weeks po 1 month na din na ganito yung sitwasyon ko.
2: Mm-hmm.
3: And nakakakuha man ako na kaya mahalaga po yung phone sa akin na makapag-charge kasi minsan nakakakuha ako ng event doon, nakakakuha ako ng rakit, pero hindi po kasi stable eh. Minsan meron, dalas wala. So yun po yung pinagtatawid-tawid ko lang. Kaya sana...
1: Nasaan ka ngayon?
3: Ngayon po, nandito ako sa may Antipolo.
2: Sa Antipolo?
1: Antipolo. So, paano ka kumakain?
3: Yung pong mga, pag may nakukuha pong event, pinagkakasya-kasya lang po. Basta ganun lang po, kung ano pong mabili, bibilin po.
1: Kasi wala kang tinitiran, so paano kanya? May dala ka lang na bag o maleta, gano'n?
3: Mga bag po. Tatlong bag.
1: Bakit hindi mo itry na umuwi muna dun sa partner mo? Kasi for sure, hindi ka naman nila pababayaan. At least, kahit din mag-apply ka muna doon, pansamantala. Kasi ang hirap ng ganyan. Paano pag walang event?
2: Mm-hmm. At hindi naman lagi may event.
3: Totoo po. Wala din po kasi, hindi naman po sa pagiging matigas yung ulo, pero Papa Ace, Papa Johan, parang mas wala din pong opportunity doon eh. Nandito po yung opportunity, marami yung opportunity nandito sa atin sa Maynila. So, pagka may mga interviews, ayun, pinupuntahan ko po. Kaso, minsan ang tagal ng decision making. Naghihintay naman po tayo, yung iba nagsasabi, babalikahan, yung iba nagsasabi, wait lang. So, hindi ko din po alam kung ano yung nangyayari sa background nila. Pero kaya din po ako na dito is para kung merong malapit na opportunity, mapupuntahan ko po agad.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ano yan? Bit-bit mo yung mga requirements mo? Ganun.
3: Ano po? Buti na nga lang po yung karamihan ng company ngayon tumatanggap na ng mga electronic na copy. So, pag nagpapasa ako ng resume, sinesend ko na lang sa email. Ganun po.
2: Hirap ng sitwasyon mo ngayon.
1: Yes. And then merong nag-message sa akin dito If hindi ka naman daw choosy sa work, may opening daw sa Girl Scouts of the Philippines National Headquarters. Ang office po namin ay sa Padre Faura, Manila. Hiring po kami.
3: Pwede ko po siguro puntahan, Papa Johan, Papa H.
1: Yeah. O sige, isasend ko sa iyo yung details ni ano ni ma'am yung nag-message sa akin para mai like diretso ka na doon, mai-refer kita. Okay?
2: Meron ding mga nagko-comment dito na sabi ni Christian, ito, eh sumama ka daw sa gigs niya para pakatulong din kahit papaano.
1: Yan. Kasi ang hirap nung ganyan, hindi ka sure kung may kakainin ka ba ngayon, bukas, paano kung wala kang event? Paano kung in-applyan mo, hindi ka tawagan o hindi ka matanggap? Ano mangyayari sa'yo? Mas lalo kang ma-stress niyan, dahil dyan sa ginagawa mo na yan.
3: Siguro po yun yung dahilan kung bakit nasabi ko kanina na, sorry Lord, pero nagtatanong na din ako kung bakit.
2: Mm-hmm.
3: Kaya nga, kung wait, wala naman pong problema mag-wait, sana lang kayanin mo.
2: Yun. Okay.
1: Sige, i-refer kita dito sa nag-message sa akin. Mag-message ka sa akin, ha? And then, let's see kung para at least hindi ka na mahirapan na magpapila-pila pa or whatever.
3: Salamat po.
1: And then, may mga nagko-comment din. Magbasahin mo yung mga nasa Facebook page ng Barangay LS, okay?
3: Opo, babasahin ko po. Maraming salamat po.
1: May gusto ka bang bigyan ng mensahe?
3: Hingi lang po siguro ako ng ano. Unang-una, hingi lang ako ng sorry. Doon sa ano. Sorry po.
2: Sa?
1: Saan?
3: Hingi lang po muna siguro ako ng sorry doon sa ano. Mag-ina ko.
2: Sige.
3: Hindi ko din po kasi ginusto na nandito sa sitwasyon na to eh. Siguro hindi ko pinag-isipan, walang plano, pero hindi ko naman po ginusto na i-drag sila dito sa ganitong sitwasyon. So, siguro yun. Una, sorry dun sa mag-ina ko. Pangalawa po, salamat sa inyo, Papa Iwis, Papa Iwan. Kahit na paano may nakausap ako. Kasi hindi ko na din alam kung saan nga makikipag-usap pa. And kagaya yung sabi ko, yun nga, simbahan ako, madalas pumunta ako sa simbahan, kinakausap ko siya, pero hindi na nila nakarinig ng sagot. So, salamat po dito sa opportunity na to. In fact, kayo pa yung nag-reach out, kayo pa yung tumawag. So, napakalaking opportunity po yan kasi nag-reach out ako sa inyo, nagtanong ako kung pwede kayong tumawag and napagbigyan naman po. So, maraming salamat. And of course, sa mga listeners niyo po, maraming salamat din po sa pagbibigay ng advice, ng guidance. And babasahin ko po lahat yung mga comment din.
1: Okay. And maraming salamat din sa pag-share. And V, huwag tayong mapapagod na maniwala. Okay?
2: Kaya-kaya
1: yan. At laging magdasal. Number one is yung paniniwala mo talaga. Dapat hindi yan, diba? Kapag may mga nangyayari sa atin na hindi maganda, dapat hindi nababawasan yung paniniwala natin dun sa nasa itaas.
2: I am sure, V, noon nagkaroon ka ng problema pero kinaya mo. And ngayon, may problema ka, kinakaharap. We know na mas kakayanin mo ngayon. Okay?
3: Sana po. Maraming salamat.
1: Kaya yan.
2: Maraming salamat, V, sa pag-share ng iyong kwento and hangad namin ang success ng iyong buhay.
3: Thank you po, Papa Iwan, Papa Ish. Maraming salamat po sa lahat.
1: Nako, mga kapuso, mamaya po sa aming pagbalik rambuhan na tayo kasi Papa Ace
2: at Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
2: Number one.
1: Forever.

0: Ani, sa 6th anniversary natin, dadaling kita sa malayong lugar.
1: Tapos ano? Iiwan mo ako doon at babalikan mo ako sa 7th anniversary? Luma na yan!
0: Ay, hindi, Han.
1: Ay, talaga?
0: Hindi na kita babalikan.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pagkitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Oras sa barangay, 11:37.
2: This time check was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. New Star Online. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Barangay LS 97.1.
4: Number one.
5: Stronger.
6: Ang hirap magtiwala sa tao. Biruin mo, pati best friend ko hindi mo pinalampas. At ito namang si best friend, may lahi palang ahas.
7: I-talk to Papa na.
8: May problema ka ba di masabi sa iba?
9: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
8: Ikasa mo ipa,
9: Rambo!
8: Mga kapuso, rambuhan na para po sa inyong mga galit, inis, yamot, kung ano man yung tawag nyo dyan. Message na po sa mga social media, sa akin po, sa aking Facebook page at Papa Ace L. Sanapin yung aking Facebook page, doon ako magbabasa.
9: Yes, at sa akin naman po mag-comment kayo dun sa aking kaka-post lang ngayon na video sa pinuntahan ko sa Quezon Province. So parang nag-enjoy ako doon. Makikishare, makikihard, doon na kayo mag-comment ng inyong mga parambo.
8: Alright, isa lang sisigaw, isang bansa!
9: Isang barangay!
8: Huldan ka!
9: Rambo ka!
8: Oy, parambo daw natin itong si Tony Gutierrez. Parambo daw, asawa niyang si Rose gumagawa ng Ilocos empanada.
9: Uy, ang sarap
8: na trending
9: nun.
8: Daw ngayon. Yes. I want ano, empanada.
9: Oh, na-try mo na 'yung Ilocos empanada?
8: Oo.
9: Yeah, the orange one.
8: Yung may ano, may gulay.
9: Yes.
8: Diba? Or meron kasi iba-ibang flavor eh. Mm-hmm. Like dinuguan flavor.
9: Ha? Ganyan. Yung sa akin kaldereta.
8: Bicol Express.
9: Oo.
8: And then, masarap talaga. Like yung orange. Yung piniprito.
9: Yes.
8: Diba? Hey, ang sarap.
9: Saan po meron? At mapuntahan at makakain man lang dyan.
8: Aray ko.
9: Dahil dyan, full tank ka.
8: Rambo ka!
9: Ito si Sian Lee Reyes Mendiola. Papa Johan, pinaparambo ko lang po yung champurado na niluto ko. Sobrang antok. Dahil sa sobrang antok, na ilagay ko pala ay pampatamis imbis na ito, asukal. Asin ang nailagay.
8: Aray ko siyaan daw.
9: Sa champurado niya. Ito, nagluto rito kahapon ng sopas eh. Asin din yung nilagay. Alam mo, Sian Lee, huwag ka na magluto.
8: M&M lang yan. Piling ko nag-ano-ano lang. Huwag mong uto-utuin si Papa Johan.
9: Huwag ka na magluto.
8: Oo.
9: Bumili ka na lang sa karinderya.
8: Yes. Eto, si Mary D. Parambo yung mga kawork ko. Sina Jenna Rose, Lourdes, Teresa, Anna, Ernie, Kay, Hanita, Mayan, Charm, Grace. At sa amo po namin na si Boss Esther na busy sa pranahe. Nakikinig po sa inyo mula umaga hanggang gabi. From
9: Antipolo,
8: Sir Renster Subcon. Hello po sa inyong lahat dyan. Nawa po ay marami kayong mayari today.
9: Hala.
8: Para hindi kayo mayari sa mga kliyente nyo.
9: Pati sa boss nyo.
8: Dahil dyan, isang bansa!
9: Sa barangay!
8: Huldang kayo!
9: Rambo kayo! Sino pa to? Ito sa ating Facebook Live. Si Roger Papa Ace, pinaparambo ko lang po yung kanyang asawa. Yung asawa daw niya na nagluluto ni Lagang Baboy na si Maricel Berceles. Si Geraldine, pinaparambo daw yung kanyang sarili dahil kahit di maganda, maganda siya para sa sarili niya.
8: Wow. Oh.
9: Ganyan, maniwala ka. Maganda ka. Si John Paul, pinaparambo daw si Kuya Ronland Limin at si Ate Teresa Lau Limin. Si Roger Ocampo Sanchez sa Guagua Garment.
8: Si ano, si Christian Alden De Castro, nag-message siya sa akin. Sabi niya, dito ba magme-message ng parambo? Nag-reply naman ako, yap. dito na nga.
9: Diyan na. Pwede.
8: Si Lynn. Eto, parambo daw. Yung jowa ng bayaw ko, ang lakas mag-crave-crave, wala namang lutuan. Ang kapal mo. Ay!
9: Pag mag-recreate,
8: walang
9: dapat
8: lutuan.
9: May lutuan. Mag-ano ka nilang ng tatlong bato tapos maglagay ka ng uling.
8: O kaya mag-order-order na lang.
9: Ay, sa yaman mo ah.
8: Diba? Si Joren. Sabi niya, parambo po ng kapitbahay kong Inggitera dito sa Pandi, Bulacan. Sabi niya
9: sa kanilang mga Inggitera sila.
8: Joren. Si Nika Santos, parambo ko po yung kawork ko si Ernie. Magsayib ng ano to? Magsayib ng tahian. Panay ang hikab. Ah, baka magsaed.
9: Saed. Okay.
8: Nang tahian. Panay ang hikab sa tabi ko. Nakakahawa pa naman yon.
9: Oo. Diba? Itulog nyo na yan.
8: Yung mga nakakahawa, yung pagtatanggal ng muta. Nakakahawa
9: talaga,
8: din yan.
9: Talaga? Yung
8: kapag meron ka kaharap na nagtanggal ng ano,
9: ng muta,
8: magtatanggal ka din.
9: Oo.
8: Nakakahawa kasi yon. Yung paghikab. Nakakahawa yan. So kapag merong naghikab, maya-maya ng onte, may hikab ka na din.
9: Rin.
8: Kaya, naku, pag mga ganyan.
9: Maghihikap kayo, magtaklob na lang. Pwede ba yun?
8: Ano,
9: mahawa pa rin ba pag nagtaklob?
8: Oh, makikita mo yung mararamdaman mo eh.
9: Oh.
8: Something like that. Si Mocha! Ito, parambo. Papa Ace, nung nagsalita kahapon, hindi nagdinis ng kulungan ng aso. Hoy, nagdinis din kami dito. Nagha-parambo daw. Ito, may ribat. Kahapon siguro ito narambo nyo. May ribat itong si Mocha. Papa is paparambo ka, nagsalita kahapon, hindi naglinis ng kulungan ng aso. Hoy! Naglinis din kami dito, naghahanap ka lang ng masisita. Ikaw nga, may tindahan, walang business permit. Punta ka muna sa barangay.
9: Ay!
8: Kaysa ako ang pinaparinggan mo.
9: Ay! Para magiging bida natin yan bukas.
8: Andali lang!
9: Nag-aaway na!
8: Bakit kasi nasa dulo yung don't mention my name? Ako ba naging dahilan ng pag-away nila?
9: Ay, nabanggit mo yung pangalan.
8: Hindi ko nabanggit.
9: Ay, hindi ba?
8: Oo.
9: Sayang naman, nag-away sana. May bida sana tomorrow.
8: Kapag ayaw niyo pong ipamention yung ano, yung name niyo, unahin niyo po yun. Kasi ako po, dire-diretso talaga ako pagbabasa. Ito, si Christian. Ito na nga. Si Christian.
9: Sabi.
8: Holden De Castro. Parambo po sa team ko, Symphony Rhythm Strings Wedding Musicians. See you on weekend events. Napapanood kita, Papa Ace, ha? Minention pa talaga. Salamat po.
9: Ay, yeah. Congratulations.
8: And congratulations. Yeah, more events
9: gig
8: sa inyo.
9: Yes,
8: yeah.
9: More events. Si Kay Lani, Papa Johan, pinaparambo daw niya yung kanyang anak na si Queen Arian. Talaga, belated happy birthday. Dapat happy belated birthday. Yun yung tama. And sa'yo, yes.
8: Sira na naman ng mga kabataang mga paniniwala ng mga tao
9: ng mga tao na belated happy birthday.
8: Oh,
9: oh. So, nangyayari kasi, parang nangyayaring belated, late is yung happy.
8: Yung happy.
9: Oo. Oh, oh. Oh, oh. So, dapat happy belated birthday.
8: Bakit kasi? Parang di magka-rhyme.
9: Which is yun yung tama naman,
8: diba?
9: Sa grammar.
8: Ay, doon tayo sa magka-rhyme.
9: Doon tayo sa magka-pagan.
8: Oo, masarap pa rin pakinggan. Doon tayo sa tama.
9: Huwag na.
8: Oh,
9: pwede
8: rin
9: naman maging mali paminsan-minsan.
8: Aray ko!
9: Charing. Si Christine ang pinaparambo daw yung kanyang ka-workmate na sina Ami Ana Badet at siya and Kuya Ama from Giginto, Bulacan, and kay Kuya Carl, Carlo at Betty absent now daw ulit. Si Brenda, pinaparambo daw yung kanyang anak na papasok sa school. Ingat daw palag.
8: Alright, dahil dyan sa may sabay na natin yan.
9: Si Nikki Jane.
8: Huwag na sa Facebook Live. Hello, charot. Si Jed Alcantara, parambo si Kulot ng Speed Tech. Nag-scutter habang naglo-loader. Palduhin, ano? Palduhin mo.
9: Palduhin.
8: Palduhin. Paldo. Paldo mo.
9: Yeah. Ipaldo.
8: Paldo.
9: Ipaldo.
8: Paldohain?
9: Huwag na.
8: Eto.
9: Sino pa yan?
8: Si Blue Jimmy, hello po sa mga asawa kong masipag. Si Mel Torres, para mo po sa mga taga Winnie's Girls. Si Nelby, si Flor, and si Arlene. Si Mik, para mo katrabaho ko, pareho lang kami ng minimum wage. Pero kung makapag-utos, akala mo tagapagmana.
9: Aray! Ay, maraming ganyan. Shoutout muna yung sa friend ko sa ating Santosa Pivao. Ayan.
8: Oy, hello po. At hello kay Mami Mercy, si Mami Dina. Always nakikinig yan. Sila Joanna Marie, si Jeff. Nakikinig din. Thank you po sa inyo. Yeah.
9: Thank you, thank you. Dahil dyan, isang bansa.
8: Isang barangay.
9: Pultang kayo.
8: Rambo kayo.
3: Barangay LS 97.1. Stronger forever.
8: Mga kapuso, ito na ang dapat abangan sa programang Barangay Love Stories.
3: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
4: Anong hindi? Eh halos wala ka ng panahon sa akin. Lagi ka nalang nasa trabaho.
5: Teka nga, bakit ka ba nagkakaganyan? Eh alam mo naman na malaking tulong sa atin ang trabaho ko, di ba? Baka nakakalimutan mo, marami pa akong binabayarang utang ng dahil sa pagpap...
8: Sandali lang, hindi ng story today. Nagkamali ako ng pindot.
9: Namalian na hugot?
8: Oo. Namali ako ng hugot, guys.
9: Galit na galit na si ating doon eh.
8: Hindi ng story today.
9: Oo. Galit na galit na si ating doon.
8: Ang story today, nabasa ko na kanina. Nawala lang. Ano nga yan? Ayan na.
9: Ayan.
8: Ang bongga kasi nung ano, nung title ngayon. Diba? Like, super bongga.
9: Ay, so, pag ganyan, kapag ganyan si ating, oh, galit na.
8: Huwag ka magalit. Ang bida talaga ito si Emily. Okay, ang bida talaga si Emily. At ito po, ang dapat nating abangan.
3: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
5: Ano bang gusto mong gawin ko, Enrico? Sumama ako kahit pagod na ako.
4: Hindi naman yun ang punto ko.
5: Eh, ano? Sorry ha, kung wala akong oras para sa sarili ko, para sa'yo, para sa relasyon na to. Sorry kung gusto kong pumasa sa exams ko para maging doktor na rin ako katulad mo.
10: May mga pangarap tayong nagkukubli sa dilim na tanging tayo lang ang nakakaalam. Ito ang mga pangarap na nais nating abutin ngunit hindi itinadhana para sa atin. Ikaw, anong pangarap ang hindi mo naaabot pa? Pakinggan ang kwento ni Emeline sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Unwritten Dreams.
3: Barangay LS 97.1.
8: Ikaw, Papa Johan, ano yung pangarap na hindi mo pa naabot?
9: Naabot? Magkaroon ako ng million-million.
8: Ay, talaga?
9: Pangarap. Gusto ko lang mapera ako.
8: Ah, akala ko,
9: pera ako eh.
8: Akala ko maging butterfly.
9: Ikaw?
8: Yung magka-wings.
9: Magka-wings.
8: Yung pangarap ko pa naabot. Yung magkaroon ng wings. Ganyan.
9: Charot.
8: Siyempre madami pa.
9: Marami.
8: Diba kasi habang buhay naman kasi yung tao, hindi naman yan tumitigil sa mga pangarap nila at mga gusto nilang magawa pa.
9: Oh, mangarap ka diba? Lagi. Pero gawin mo
8: kasi,
9: ano.
8: Ang hirap kasi na nag-stop ka na ng mangarap. Yun ang pinakamahirap doon. Anyway, mga kapuso, maraming salamat sa mga nakasama natin today. Si Papa Dudut na po ang bahala sa inyo. Diyan na kayo. Maraming salamat. Bukas po ulit ako si Papa Ace.
9: At Papa Johan.
8: Ito ang Talk to Papa.
9: Sa Barangay LS 97.1.
8: Number 1.
9: Forever.

0: sa school na ang mga kids. Makikichismis na ako sa Talk to Papa. Pakinggan natin ang problema nang may problema.
1: Back to school sa Barangay LS.
2: Crush na may payong, taga-sangga.
3: Taga-Barangay LS.
4: Barangay LS
5: 97.1.
6: Stronger
4: forever.
7: This song is brought to you by
8: Walter Mart. Sarap maging mom.
9: Ladies' Choice Sandwich Spreads.
10: Omega Sigla ang baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
11: Birch 3 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso, bili na.
12: Hello!

0: regular po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Kain tayo sa masarap?
2: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
0: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
3: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
3: TGON Radio.

Radio.

0: at B vitamins of iron zinc para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa Choco. Apunan na.
1: Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
2: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
3: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: magdi-de ultra bango ka na.
1: Sampay sa damit.
2: 7 pesos lang.
3: Kaya matarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kaya na tayo, munggo, adobo, mas pakulo, Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.
4: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimfla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa Choco. Hapunan na.
5: Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Ano po yun? Parang masarap.
2: O eto, ang paborito kong biskit. Camion Coconut Crackers.
3: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
3: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
3: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
3: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
4: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao,

0: Magdi-de Ultra Bango ka na. Sampay sa damit.
1: 7 pesos lang. Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs. Nagugulo.

Adam Orelarvo, mag-Zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Adam Orelarvo, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelarvo. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng papaya.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
1: Adam Orelar po, kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Hmm, sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

regular po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Mag Per Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag Per Brand Sterilize. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Per Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

tatagay ang 2i Light para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tantuay Light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, Tantuay Light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Ako po si Adam Orellar po, mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orellar po, mula sa absolute distilled water, 200 piso lang. Also available for absolute bottled water, bili na 25.

0: sakit ang hapdi sa ahit, ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
1: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.

0: TGF Supermarket, your best choice.
1: TGF Supermarket, your best choice.
0: TGF Supermarket, your best choice.
2: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU, love your eyes.
0: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
2: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
3: Unilab quality.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan, para sa bata. Hindi nyo sabon ng Kojic soap, baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White, para tanggalin ng germs mga sabon, para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic, based on third-party test. Mag Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
0: Sapicard Pure White. Para sa bone, tanggal ang germs.

0: Adam Orelarvo, Magzer Powder, para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
3: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifeline at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X.

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Para sa anak nyo yung mga bata, sadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.

0: Milk, ang inyong paboritong milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, durog sa bahay, para gawa tibay sa cemento. Lalalaki, mag-jorker cement, wag durog sa
2: bahay. Your kid needs tibay, tibay, araw-araw. Kunoin mo lang.

0: Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Alagang Unilap yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? May naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy at malinamnam pa. Para sa hotdog ni Betlogs, 70 SRP sa isang cheese at...
4: Hotdog ni Betlogs! Gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Kaya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: bituin ka.
1: The alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
0: Myra E. Aming bituin ka. The alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: TGON.
3: Sinabi ko na ang pambansang tita baklita ng bayan. Ang queen of late night radio. Handang magpayo, magparinig, at magpatawa. Ito ang nagmamahal, Tita Chupeta, ang queen of late night radio sa T1206 AM.
4: Mga bakla!

0: aqua.
1: Kami nagsasabi sa akin na mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.
2: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
3: Suta ka!
4: Bakla nga.
5: Ay, bakla, bakla, bakla, bakla. Ay, bakla, bakla, bakla.
6: Mabuhay ang mga

0: sumasaya-saya ko kapag nakakakita ko ng pogi.
1: Dapat bakla. Masaya pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko ang mga bakla. Dapat may bakla.
2: Kaya tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo bading.

pala talaga yung

0: Baklitos.
1: Ay,
0: yeah. Turn to the hundred. Yung yan habang ini ito or tita pala tuntunang nagtita siya. Official Facebook, that is Tita Cher. Share na rin to the makadiskunan. And aking Tita Chupeta. And my TikTok account, Bonggesus Tita Chupeta. Abangan nyo po very soon ang first taping po namin ninyo, Rapasita. Ay, this ano weekend. So malamang sa malamang ipopost namin yan Sunday. Oh, it's either Sunday or Monday, mga iniibig. So abangan nyo po. Ang tambalang Tita Chupeta and Nyora Pasita.
1: Mga bakla!
0: Sa ano po yan ha? Sa aming YouTube podcast, mga iniibig. So abangan nyo po yan. My hotline number is 0915-533-3098. Para sa inyong mga special na pagbati, mga bonggang greetings, mga birthday greetings, ha? O sino ba ang magbe-birthday today? Eh, padala nyo na po kung sino ang gusto nyo pong batiin. O, eh, maganda ho mismo, eh, bumabati ho tayo.
1: Oy, magbabati na yan! Magbabati na yan! Magbabati na yan! Magbabati na yan!
0: Oo, magbati-bati na kayo. Lalo na kayo ay mga senador na, oo. Magbati-bati na kayo. Oo, kasi di ba hindi ho mahimbing ang tulog natin kung meron tayong kaaway, kung meron ho tayong kinaiinisan, di ba? Mahalaga pa rin po yung yung kapanatagan ng isip, kapanatagan ng puso. Peace of mind, napakahalaga po niyan. Kaya kung hindi naman ho malaking bagay, huwag niyo na hong pagpapatulan. Huwag niyo na hong bigyan ng atensyon, di ba? Eh, problema kasi natin mga Pilipino, kahit maliliit na bagay, pinapansin-pansin pa. Maliliit na bagay, pinapatulan. There are things that you just let it go. Let it go, let it go, mga baklitos kayo.
1: Ganun
0: lang yun. Huwag nang patola, kasi kung super patola ka, ikaw lang din ang may stress. At sabi ng mga medical expert, kung isang tao po ay laging stress, nagke-create ka ng mga cancer cells sa katawan mo. On the contrary, kung lagi kang good vibes, kung lagi kang masaya, nagke-create ka rin ng mga endorphins. Ano ang endorphin? Hindi po ito yung lumalangoy-langoy sa dagat. Mga iniibig, ha? Oo. Dahil ang tawag mo doon ay mga dolphin. Endorphin. Ito po yung mga anti-cancer cells na pinuproduce ng katawan natin. Pag masaya tayo, in good mood tayo, tumatawa tayo, pinapatay niya yung mga cancer cells. Kaya pansinin po ninyo, yung mga masasayahing tao, mga good vibes na tao, sabi ng mga medical expert, ay mas mahaba ang buhay. Kaya kung stress po kayo, eh, wag niyo na ho masyadong i-entertain yung yung inis niyo. Oo, kumbaga i-switch niyo na lang. Sabi niyo sa sarili niyo, I choose to be happy, I choose to be happy. Dahil pag naiinis ka pala, nagpo-produce ka ng mga cancer cells. Stress na ang dami cancer.

0: Oh, and the power of prayer, mga iniibig. The power of prayer. Oh. Kung ikaw daw ay yan or na-stress ka, mag-pray ka lang. Mag-pray ka lang, then uminom ka ng malamig na tubig o maligamgam na tubig. O kaya ilakad-lakad mo sandali, mamaya umikot na yung blood circulation, pinagpawisa ka na, okay ka na. O diba? Kapag okay ka na, sabihin mo, salamat sa Diyos. Diba? Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Ganun lang ho yung mga iniibig, ha? Huwag ho tayo masyadong magpa-stress. Huwag ho kayo masyadong manood ng mga away ng mga mambabatas. Baka ano lang, tumaas lang inyong blood pressure. Kaya nga sabi ko, huwag ho kayo masyadong nanonood yung mga political vloggers. Lalo na yung mga nagbumura. Oo, kasi... pati ho kayo ay mamamagnetize noon. Ayun, may inis din kayo. Pag nainis kayo, na-stress na ho kayo, tumaas pa yung blood pressure ninyo. Diba? To the highest level. Pero kung makikinig daw kayo ng mga soothing music, relaxing music, o kaya yung mga raining, yung mga tunog po ng ulan, nakakakalma yan, yung wave po ng dagat, yung mga huni ng ibon, yan, o kaya manood na lang kayo, makinig po kayo sa aking programa. Diba? It's 30 minutes bago mag alas 10 ng gabi. Okay, ito na muna po ako ng aking paboritong canola oil para mabati ko na po kayo ng bonggang-bongga to the highest level. Yes, ang nilalaklak ko ay canola oil at hindi baby oil. Dahil ang baby oil ay pinapahid-pahid ko lang. Diyan ho kami magaling na mga baklitos. Yung mga dating tulog ay kaya namin buhayin. Oo, mga iniibig. Oo, yung mga relax, mamaya, ano, masyugas na. Nakakalurking. Are you ready?
1: Mga bakla!
0: A one, a two, a three, a...
1: Mga bakla!
0: Magada, magada, magada, magada.

0: Ayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Sa lahat po ng ating mga chupenatics all over the world, all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, from Aparito Holong, from Batanes Group of Islands too, Patikul, Sulu, Patikul, malayo, bawal dyan
1: bawal
0: eh.
1: Bawal yan.
0: Super
1: bawal
0: malayo,
1: yan.
0: Mga iniibig. Oo. Pero may mas malayo pa ho dyan sa Patikul, Sulong. Yan po sa, probinsya ng Tawi-Tawi. Oo, ang pangalan po ng lugar nila, isa hong Island Municipality. Pangalan dito ay Sibuto Tawi-Tawi. Mga iniibig. Baka akala nyo nagbibiro ako, tingnan nyo sa Google. Ang bayan ng Patikul at Sibuto. Good Lord! Marami ho nga mga chupenatics po dyan. Sabi nga sa akin na, Tita, dumadami po kami mga chupenatics dito sa Patikul, Sulu.

0: At ang pangalan ng grupo nila ay Team Patikul. Team Patikul. Pero ang Team Patikul ay hindi ho sila nakakatayong grupo na sila-sila lang. Para maging matagumpay daw ang grupo ng Team Patikul ay dapat suportado sila ng Team Lucion at Baby Owell.
1: Ay,
0: iniibig. Kasi perfect of grupo sila eh. Perfect team sila. Imagine yung Team Patikul. Tapos tropa pa nila yung Team Lucion and Baby Owell.
1: Ay,
0: iniibig. Pero sinuggest ko, para maging kompleto na yung buong barkada ninyo, ay isali nyo na rin yung Team Mantikilya. Siyempre, binabati ko na rin po ang mga original Chupanatic, mga solid Chupanatic, mga diehard Chupanatic, certified Chupanatic, forever Chupanatic, global Chupanatic, international Chupanatic. Ganun din ang worldwide Chupanatic, legit Chupanatic, unlimited Chupanatic ng Tundong, blind Chupanatic. Ako tuwang-tuwa po ang blind Chupanatic natin. Dahil napakarami po ng grupo nila, lalo na po dito sa Metro Manila at mga karating na probinsya. Nalungkot daw kasi sila dahil for like a week or two ay wala po tayong broadcast sa radio. Dahil nga naman sa dinami-dami ng transmitter sa buong Pilipinas, eh transmitter pa ng Diwana ang tinira ng kidlat. Kaya daw very attractive sa kidlat ang transmitter ng Diwan. Ay, yung transmitter kasi namin ay madulas. Madulas. Dahil ang location ng aming transmitter ay nasa Marulas.

ang tawag ko rin sa kanila ay mga pamintuan. Oo, pamintuan. Bakit pamintuan? Kasi pamien sila pamien. As in pare-pare. Pare-pare. Oo, pero pagdating sa gabi, mare-mare. Ay, mare-mare na pala sila. Nakakalurky. Tatlong grupo po yan, ha? Ito po yung Pasukona Community. Bakit Pasukona? Pare. Pare. Subo ko na, pare. Oo. Yung isa naman ay Payukona Community. Pare. Yuko na ako, pare, ha? Oo. Yung isa naman ay Palukona Community. O, pare. Pare, luhod na ako, pare, ha? Nakakalurky kayo mga pare-pare. Ang lalaki ng katawan ninyo, pero may mga kalyo ang inyo, mga tuhod. Yesterday, bakit kayo may kalyo sa inyong mga tuhod? Dahil daw sa kanilang kakaluhod. Mga iniibig, ha? Eh, lagi kong pinagsasabihan ito mga baklitos. Huwag naman puro luhod na physical. Subukan nyo rin ang luhod na espiritual. Ha, mga baklitos kayo. Kasi daw sa luhod na physical ay yun ang kanilang vitamins. Oo nga naman, diba, after 15 to 30 minutes, ayan na, bumubulwak na ang iyong vitamin supply. Nakaka-alert ito, the highest level.

registered nurse sa Amerika. Oo, di ba dati siyang bold star dito sa Pilipinas. Pero nag-shift na siya. No, siyempre, no, hindi na masyadong mabenta ito mga sexy movies, ay naging tinapos niya na yung kanyang kurso na nursing. And then pagkatapos po niyang makapasa sa nursing board,

0: kapin katunying ay dito ni Kat. Diba? Eh, kayo kasi nga. Grand. Apparently, at Titan. Dito niya kasing tunay ay Valdivia.
1: Ay,
0: Valdivia, mga iniibig. Bakit Valdivia? Kasi yun po ang totoong apelido ni... ni Dennis. Oh, baka Dennis Cornejo ang nasa isip nyo, ha? Oo. Ang sinasabi ko po ay Dennis Padilla. Dahil ang tunay na pangalan ni Dennis Padilla ay Dennis Valdivia. So, pinoproseso na raw ni Claudia napalitan sa korte ang kanyang apelido. Eh, nag-react nga itong si Dennis Padilla na her-hurt daw siya. Eh, syempre may hurt ka sarili mong anak. Ayaw niyang dalhin yung apelido niyang Valdivia. Nasabi ko tuloy, Divya. At nauna ng araw nag-file itong si... Na-postpone lang. Itong si Julia Barreto. Oo. Dahil nga, di ba may hindi rin pagkakaunawa nitong si Dennis. Kaya Julia. Kaya itong si Julia nauna na, although na-postpone, nag-file na rin naman itong si Claudia Barreto na palitan yung kanyang apelido. Ayaw na rin niya ng Valdivia. Ano kaya ang reaction ni Marjorie? Siyempre, deadman siya dahil hindi naman sila magkasundo ni Dennis, di ba? Deadman siya to the highest level. So, tingnan natin kung ano ang patutunguhan nito. Aaprubahan ba yan ng korte? Siyempre, dapat i-explain mo sa korte, sa judge, di ba? Siyempre, sasabihin ng judge, bakit ayaw mo na apelidong Valdivia? Halimbawa, ako, pangalan ko, Chupeta Valdivia. Halimbawa lang. Tapos na nasasala ako ng judge. Iniisip ko nung araw pag sinabing sa sala ni judge, kala ko talaga meron silang sofa. Ang imagination ko, yung judge, meron siyang sariling sala set. Na iniibig. Ano lang pala yung figure of speech. Eto na nga. Halimbawa, pangalan ko ay Chupeta Valdivia. Halimbawa lang naman. Siyempre, tatanungin ako ng judge. Chupeta, bakit ayaw mo na apelidong Valdivia? Sasabihin ko, judge, ang tsaka? Diba ganun lang? Pero sa totoo lang, kung ano naman ang binigay sa'yo apelido ng yung mga magulang, maganda man yan o tsaka. Diba, apelido mo, Mondragon. Diba, taray, Mondragon ang apelido mo. O kaya apelido mo, Gatchalian. Diba, bongga? Eh, kung apelido mo ay Valdivia. Parang ano, diba? Parang tanggapin ko na lang, parang ganun, diba? So, eto na nga ang chika. Aaprubahan kaya ng korte na hindi na siya magiging tatanggalin na yung surname niya as Valdivia. Di ba ito si Claudia, kinasal na ito sa isang napakayamang negosyante? Mga iniibig, di ba? Yan naman ay hindi siguro dahil tsaka yung apelido, kundi yung malalim na sugat dahil sa pag-aaway nilang mag-aama. Siguro kung ako si Dennis Padilla, manahimik na lang siya kung ano yung mga announcement ng mga anak niya. Hayaan na lang niya. Kasi usually naman yung mga magulang nagpaparaya, di ba? Mga magulang ang nagsasakripisyo. Ikaw na magpakumbaba. Ito kasi si Dennis. Sumasaw-saw din sa issue dahil gusto rin niya maging relevant. To the highest level. Kaya tingnan.

0: natin kung madali na lang ho kasi ngayon ang proseso niyan eh. O ako nga din plano kong ipapalitan yung apelido ko. Kasi kayo naman hindi nyo alam ang apelido ko, di ba? Ang tunay kong pangalan ay Chupeta Papowet. Eh, na-insecure kasi ako pag naglalakad ako, sinasabi sa akin, good morning, Miss Papowet.
1: Ayaw!
0: Tsaka, di ba? Parang hindi ko fit. Nuno ko. Yung ninuno ko ay magaling sa poetry o mga makata. Eh dahil magaling sila sa poetry, kaya sila ay mga certified pa poet. O mga iniibig. Kaya minsan hindi ako comfortable na tinatawag akong Miss Papowet. So siguro one time ay hihingi rin ako ng legal advice sa abogado ko. May nagbeses dito, ayaw mo ba nang papawet, tita? Baka gusto mo na lang mamawet. Nakakalerke, ayoko din. None of the above. Oo, ayokong apelidong papawet. Ayoko rin apelidong mamawet. Hindi maganda. Ayokong, gusto ko ang mga apelido ko. Alibawa, Zobel de Ayala. Ganyan. Oo, ano pa mga bongga apelido? Alibawa, Araneta, mga ganyan apelido. Oo. Hindi naman ako bago yan. Marami na ako nga nag-file sa korte. Ito, totoo po ito, ha? Totoo po ito. Nangyari na po ito. May isang babae. Ang kanyang apelido sounds like, Kep Kep Hooray. Parang ganon. Totoo po ito. Yung apelido niya, salita o yung wordings ng kanyang apelido ay parang Kep Kep Hooray. Ay, ikaw ba naman gusto mo? Good morning, Mrs. Miss Kep Kep. Nakasiwa siya tuwing Babas Kep pina yung kanilang ido. Kami hong ganyan. Job po, yung founder po ng yung mamahaling, yung Apple, yung Apple Computers. At pinakasikat na cellphone, iPhone, mga ito. Mayroon Pilipino, anak palang Pilipino, Steve Jobs. Meron pala siyang, meron pala siyang naging Pilipina. Nagkaroon sila, ng baby. Pero, yung bata, nung natuklasan niya, nung binigay na pangalan sa kanya, sumama ang loob niya sa tatay niya, si Steve Jobs. Dahil ang binigay na pangalan sa bata, kaya siya nagtampo ng malala, ay Pablo. Pablo. Imagine, apelido mo Job, pero pangalan mo Pablo, di ba? Eh, siyempre, masama loob ng bata. Kaya, hanggang ngayon ay balak ng bata na papalitan ang kanyang apelido. Kaya kayo kasi mga magulang, ha? Kung meron ho kayong anak, bigyan nyo naman ng magandang pangalan. Oo, halimbawa, yung pangalan ninyo ay... Halimbawa, pangalan nyo ay Victoria Malihim. O di gawin nyo na lang Victoria Secret. Diba? At least social. Oo. O kaya ang pangalan nyo ay Leon Mangubat. Kung ang pangalan ng bata ay Leon Mangubat, palitan nyo na lang ng Tiger Woods. Diba? At least mas social. Mas malakas ang dating, diba? O, halimbawa, ang pangalan ng anak nyo ay...

0: Ben Crudo.
1: Please.
0: Eh, sino naman ang gagamit ang pangalang Ben Crudo?
1: Ayaw!
0: Mga iniibig, di ba? O, parin mo ng ano, Vindy. Mas sosyal. Oo, mula sa Ben Crudo, naging Vin Diesel.
1: Ayaw!
0: To the highest level. O, ano naman yung ating next? Uy, abangan nyo po suportahan dahil Pride Month po ngayon. Eh, may bagong ano, LGBT movie. Na ipapalabas na sa June 24 sa lahat po ng SM Cinema. Ito po yung pelikulang Drag Chess, mga iniibig, ha? Oo, ang bida-bida dito ay si Christian Bubbles. Linawin ko po ang Christian Bubbles, hindi ho Christian Bubbles, ha? Bubbles po, oo. Kasama niya rito si Inigo Pascual, Elijah Canlas. O, di ba napanood niyo na ba to yung kanyang ano, yung kanyang promotional ano video? Para may kakambal siya na nawala. Ang kaso yung kakambal niya, eh, siya pala ay pinalit baklitos siya.
1: Ayaw!
0: O, baklitos. So, kailangan niya magpakalalaki. Eh, kung gusto niyo lang tumawa ng tumawa. Oo. Napansin niyo ba si Christian Bubbles? Halos lahat ng kanyang pelikulaan. Napansin niyo ba? Marami nagtatanong kung ito bang si Christian Bubbles ay uma-acting lang o talaga nga tunay siya nga baklitos.
1: Ayaw!
0: Yung mga tanong ng mga netizen. Ako naman, I don't care kung siya ay tunay na lalaki o baklitos. Kung saan siya masaya, eh doon siya, di ba? Hindi na ho kasi uso ngayon yung ano. Oo, tinatago-tago-tago mo pa. In other words, magpakatotoo ka, baklitos ka.
1: Ayaw!
0: Magpakatotoo ka to the highest level. So, try nyo, baka magustuhan nyo. Mukhang nakakatawa yan na Drugs to Riches. Sa ano na po yan, June 24, starring Christian. Hindi ho si Sir Christian Esguerra, ha?
1: Ayaw!
0: Oo, tunay na lalaki yun. Nung una, akala ko si Sir Christian, Darnito.
2: Darna!
0: Lalaki pala, lalaki. Okay! It's 12 minutes, makalipas ang alas 10 ng gabi. Oh, eto na. Ang ating blind item sa gabing ito, siyempre yung una para sa ating radio broadcast. Yung pangalawa para sa ating Facebook Live, mga iniibig. Yung ating blind item broadcast, ha? Sinit ito, ha? Mga baklito. Si chua ang napakagwapong young newbie young hunk actor. Yesterday, Miss Tiso Ines sa isang club team niya. Pero si hunk isa pala siyang bonggation sa secretive Darnito.
2: Darna!
0: As in. Member siya ni Psipera, Sipsipimos, Notamos, Condensados, Baklito.
1: Ayaw!
0: Mga iniibig. Oo. Di ba may blind item ako sa inyo kahapon na pare-pare? Ito din, ang eksena din nito ay pare-pare.
1: Ayaw!
0: Oo, pare-pare. Ang problema niya, yung mga dati niyang jowa, na chinichika, na itong newbie young hunk actor, ay kumbaga regular farm.

Ano ko ako dito kay actor, dapat nung nasa, ano siya, nandun siya sa reality show, nagladlad na siya. Oo, kasi kahit itago na itago, pare-pare. Pare-pare, ha? Pare, subo ko na, pare. Mabubuking at mabubuking ka pa rin dahil ichichika ka na yung mga naging ex-jowa eh. Diba? Eh kinikwento tuloy nila na pinapahirang kanila ng mantikilya. Nakaka-lurky, diba? Kaya dapat, siguro hindi rin siya ready. So yan ang mahirap kasi papasok ka sa showbiz, meron kang dalang multo. Meron kang skeleton in the closet. Di ba mga iniibig? Dahil nga pinoproject niya, meron siyang nililigawang girlless actress. Pero in fact, sa totoong buhay, ay ilang lalaki na pala ang dumaan sa kanyang duet song. Nakaka-lurk ito, the highest level mga iniibig. Mahilig din pala siya sa Luthion at Baby Owl. Siguro pag talagang target, may mga kasing ganyang artista, ayaw nilang mabuking muna sila. May mga pangarap ang kaso meron kayong traces sa nakaraan. Kaya siguro as early as na, para tong si Dre Arias, di ba yung Mr. Gay Philippines, umami na siya. Pero nanalo to sa parang Man of the World ba, tama ba ako? Di ba? Ngayon wala nang question kasi itong si Dre, gwapo tong si Dre eh. Nagladlad na siya, na siya siyang Darnitos. Darnitos sa Baklitos. Member pala siya ng Team Money. Money nipsip ng lakas. Member pala siya ng Team Money. Money nipsip ng buko juice. Mga iniibig. Kaya habang maaga, kung ako dito kay young actor, dapat nagladlad na siya. Kasi ikaw lang ang masasaktan eh. Aray! Sakit naman ang ginawa mo. Yesterday once more. Kaya ayan tuloy, chinichik. Pinagtatanggol pa nga siya ng mother niya. Sabi na nga, hindi Baklitos ang anak ko, tunay na lalaki. Pala tunay na lalaki ang kinokokak niya. Klo. Sino itong newbie young hunk actor, super guwapo, produkto ng isang reality show na isa palang certified member ng Papawet Society of the Philippines. At member din siya ng Team Papaitan. Nakaka-lurky. Team Papaitan with the matching dahon ng hinahalo sa sa Papaitan. Dahon ng sampalok. Di ba maliliit yun? Maliliit. Hindi siya nadadigest. Kaya kapag kapag nabuking, may dahon ng malunggay. Mahirap kasi kung papasok ka sa showbiz pare-pare, di ba?
O, yun pala, member ka ng Team Manang.

0: Ay, hindi dahil sa conservative ka, pero manang ka pala. O manananggal ng salawal.
1: Ayaw!
0: Oo, diba? Eh, ichichika ka rin eh. If there is smoke, there's fire. Kaya hindi niya may tatago kasi mga ex-jowa niya rin yung nagkikwento na siya ay member ng Team Manang. Ano ba yung Manang? Hindi conservative na Manang. Manananggal ng brief.
1: Ayaw!
0: Hawak ko ang brief, hawak ko ang brief, hawak ko ang brief ng baget.
1: Ayaw!
0: Look, look, look, look, look, look. Yung apelido nito ay parang pangalan ng mga ano, mga international school. Oo, yung pangalan niya, parang pangalan ng isang international school. At yung apelido niya in English, you're a winner!
1: Ay,
0: nakakalerti! Bahala na kayo, ha? At sa ating liham kasaysayan ngayong gabi, uy, nakaka-lurky ito, ha? Yesterday, once more, ang ating letter sender, ang kanyang pangalan ay Brando. Brando sa umaga, Brenda sa gabi.
1: Ay,
0: nakaka-lurky ka, Brenda. Oo. Siya daw ay member ng Pasukaw na community. Ibig sabihin na pare. Pasukaw na pare. Pare. Meron din isang grupo na pagtita. Ansukaw na lang, payukaw na at paluhaw na. Grupo dito. Ang pangalan ng grupo nila ay Padurona. Sabi ko, ano yung padurona? Pare, idura mo na. Nakaka-lurky kayo. Diyos ko, Lord, ayaw mong junukin, kaya ijujura mo. At ang liham kasaysayan nga natin mula kay Brenda, Diyos ko, Lord, naloka ako sa kanya dahil ang kanyang trabaho ay isa siyang baklitang embalsamador. Nagtatrabaho siya sa isang punerarya sa probinsya. Baklitos na embalsamador. Pero, ano siya, sa gabi pangalan niya Brenda. Diba? Very, very interesting. O, abangan mo yan, DJ Hendrick Val Oliva, Mond Alvarez, Maring Angeli Gutierrez Santiago, Maring Dengo Pleda, ganun din na sa'yo, Ate V, Athene Manabat, ang Zumba Queen ng Valenzuela. Yesterday once more, ha, ang liham kasaysayan ni Brando sa umaga, Brenda sa gabi. Okay! Okay, after commercial break ay basa-basa muna tayo ng mga inyong mga pagbati, mga messages, ha? And then after that ay ano na, ay isa-isahin ko na pong babasahin ng inyong mga mensahe. Makalipas lamang po ng ilang pagunita. Love you, love you, love you, love you, love you, love you.

pangarap mong maging milyonaryo? Sa PCSO Lotto, magkakatotoo! Mas pinasaya! Mas pinabongga! Mas pinalaki ang mga jackpot prizes! Araw-araw ang bola! Kaya more chances of winning sa PCSO Lottery Draws! Lunes hanggang Linggo, tuwing 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. Looking to level up?

man kihanon. Fumiko Noborizaka Ibarra Shiozaki, sabi ni Leonard. At ano ang kinalaman niya sa program ni Tita Chup? Emil Adora, hello Tita Chupeta, Mina Ashido. Dokron Kinyo, ang doktor ng mga kahayupan. Dahil isa siyang veterinary medicine o vet med. Pag-aralan nyo nga Dokron Kinyo dahil may mga teorya na kahit sa hayop ay may mga hayop na baklito. Diba? Kasi ang mga, alibaw, mga aso, maamoy naman niya kagad, lalaki to, diba? Tapos aalis na siya. Pero kahit na-smell ni malaki, umapa, baklitos din. Sabi ni Bryce Bobon, just ignore me, I don't know about you. Sabi niya yan kay ano, kay sabi niya yan kay Leonard. Ana Corozzi Jovino Fuedan, good evening tita. At sa lahat ng mga chupenatics all over the universe, shout out po sa pinsan ko na isang Tivoli Bam Bam. Sila kawawa, napaka-discriminatory nyo. Marami hong Tivoli na very successful in life. Mga la-la-la-la-la, lulululu, to the highest level. Chikuchi Tugeiki, sabi naman ni Alvin Quijado, Yahoo, present evening po. Mga iniibig at sa inyo, Tita Chupeta, Dan sharing na po always, I love you. 500 million pero meron siyang peso sign. So ibig sabihin ba nito I love you 500 million pesos? George Basilides is watching. Shout out to Sir Henrik Val Oliva, sabi ni Alvin, Sir Bryce Bubon. Hindi siya Bubon, it's a Bubon. Leymond. Ano ba pilido ni Leymond? Ano ba pilido ni Leymond? Alvarez ba? Ayun, alias Tegi Boom Boom Greeter. Tegi Boom Boom Greeter. Ayun, Labrador. Labrador nga. Sir Jovino Fedan, Sir Ron Herbon. Herbon, hindi Herbun. Herbon, ano ka ba? Alvin, akala ko ba nag-aaral ka ng mass communication? Sir Rizalino Catalan, Gato sa barangay. Barangay, ano to?

0: Ano po to, educator po ito. Isa din siyang broadcaster. Spokes sa Jet Ramos. Tita Chupeta, pa-shout out po muli. Belated happy birthday sa iyo, ha? Spokes Jet Ramos. Bruce Lee. Hello po, Tita Chupeta. Kamusta sa kalabasa ka na, Bruce Lee? Emila Dora. Tita Chup, si Aling Susan, nagsasaway na naman sa atin. Oo, galit sa mga baklito.
1: Mga bakla!
0: Maroon Messina.

0: 0833-5, ihanda mo na ang iyong duet song, ha?
1: Hindi masakit sa puwet nyo.
0: Maring Alex sa Barangay Recto, Tita Chupsi. Si Blank nandiyan na rin ba sa diwan? Wala pa siya dito. Nawala ba siya doon sa pinanggalingan niyang TV radio network? Nawala din ba siya doon? Kakalurky, ha? Maring Dengo Pleda, blind item natin for today. Mukhang ikaw ang ano, sumakumlaute.

0: DJ Hendrick Valoliba, please say thank you tita sa effort ni Alvin. Thank you, Alvin. Wala naman pinadala sa akin si Alvin. Oo, oh, hinihintay ko, wala naman siya pinadala. At saka yung nireview ko yung mga effects, eh, parang na-typean ko lang din yung kay ano, Babalu. Miguelito! Ay! May bonggang score ka, Miguelito. To the highest level. Mon Alvarez! Ay! Mon Alvarez, may bago kang bonggang score. To the highest level. Maring Maylene, Calcest, Valenzuela. Binabati ko po ang aking husband na si Don Marlon Valenzuela. Duty po siya ngayon sa Libis. Siya po isang guard. Ingat po siya palagi sa work niya to the highest level. God bless po. Thank you po, Tita Chupeta. Ganda. Ayan ha. Hello, hello, hello kay Don Marlon Valenzuela. At least duty siya, hindi jutay. Duty, ha? Marling Arlene Ochoa. Oh, eto na, eto na, eto na, eto na, eto na! Mga bakla.
1: Mga bakla.

Magandang gabi, Tita Chubs. Itago mo na lamang ako sa pangalang Brenda. Pero ang tunay ko pong pangalan ay Brando. Kaya ako po ay Brando sa umaga, Brenda sa gabi. Hindi nyo na itatanong, Tita. Isa po ako sa masugid po ninyong tigasubaybay ng nagmamahal Tita Chupeta. At enjoy na enjoy po ako to the highest level ang inyo pong bonggang segment na Liham Kasaysayan. Kaya sa pamagitan po ng aking ipinadalang liham, ay nais ko rin po sana ipahatid sa inyo ang kwento ng aking buhay. Yes, Tita, nasa pamilya po namin ang negosyong pang-e-embalsamo. Nakaka-nerky ka, Brenda. Pero hindi ko namin ikinahihiya, Tita, sapagkat simula pa lang sa lolo ko, sa tatay ko, at sa pangatlong henerasyon, ay sa akin na po ipinamana ng aking mga magulang. Although tumutulong pa rin sila sa negosyo, kami po ay mga pamilyang embalsamador. Yes, Tita, dito po sa probinsya ng Bataan. Ang kakaiba po sa Liham Kasaysayan ko, Tita, ay isa po akong baklitos na embalsamador. Noong una, Tita, ay ikinahihiya akong maging baklitos. Kasi sabi ng tatay ko,

Huwag kang babakli baklito. Dahil kapag nahuli kitang babakli-baklitos, ay isasabi kita sa loob ng sako sa kisame. Dahil po sa traumang nangyaring yon, tita, ay inilihim ko po ang aking tunay na pagkatao na ako ay isang certified... Darnitos. Certified Darnitos Condensados Baklitos. Hindi niyo po na itatanong, tita, I am already 35 years old. At okay naman po ang negosyo naming punerarya. Nakakalurking. Kaya ang favorite ko pong ulam, tita, ay dinuguan. Nakakalurking ka, ha, Brenda. Hindi ibig sabihin embalsamador ka ay mahilig ka ng kumain ng ano, ng dinuguan. Oo. Unless, saan ba kayo kumukuha ng sugo? Ano ka ba? Nakaka-allergic ka. Yes, tita. Isa po akong tagong baklitos. Ang eksena ko po ay katulad ng ibang inyong listeners. Ako din po, ang eksena ko ay pare-pare. Pare-pare din, tita. Wala po akong magawa kasi ang sabi ng tatay ko, ayaw daw niya ng anak na baklitos. Kaya ang aking tunay na pagkatao, tita, ay itinatago-tago ko na lang. At may iilan akong kapwa ko mga baklitos na barkada ang nakakaalam. Tita, masipag po akong anak. Dedicated po ako sa aking trabaho. Hindi lang po ako magaling mang-embalsamo. Magaling din po ako mag-makeup ng nategi bumbum. Nakaka-lurking ka. Siguro dahil sa passion kong mag-makeup o cosmetology, kaya ibinuhos ko na lamang ang aking skills sa pag-makeup ng mga nategi bumbum. Kaya tuwang-tuwa naman ang kanilang pamilya dahil ang itsura daw ng kanilang kaanak ay parang natutulog lamang. Isang araw, tita, isang pamilya ang dumulog sa aming punerarya. Inatake daw sa puso ang kanyang tatay. Itawag na lamang natin siya sa pangalang Emil. Noong una, hindi ko pa munang napansin si Emil sapagkat ang humarap sa amin ay ang kanyang nanay. Inatake nga ang kanyang tatay. So, bilang isang punerarya ay inasikaso namin. At doon nga inilatag ang kanyang jungkay. Ang kanyang jungkay sa kanilang bahay. Dahil sa probinsya, tita, hindi naman po uso. Sa Memorial Chapel, binuburol ang mga nategi bumbum kundi sa kanilang balaysong. At dahil lagi nakikipag-coordinate sa amin si Emil, doon ko lamang nasilayan. Napakagwapo palang binatilyo itong si Emil. Yesterday, tita, nalaman lamang ko na isa pala siyang basketball player. 5'11 ang kanyang height.
Matipuno ang kanyang pangangatawan. At ang nakakaloka, tita, ay, very prominent ang kanyang bucol region. Yesterday, tita, as in, obvious na obvious ang kanyang Felix Bakat. At nung nailibig na nga ang kanyang pudrakel, sabi sa akin ni Emil, sabi niya pareng Brando, pare-pare. Sabi niya, maraming salamat sa pag-asikaso niyo sa aking tatay. Binigyan niyo siya ng disenteng burol at napakaganda ng iyong makeup sa kanya. Sabi ko, wala yon, pare. So dahil sa nangyari, ay naging close kami ni Emil, tita. And one time, nang may okasyon sa aming punerarya, yesterday, tita, kahit ang mga punerarya ay may anniversary din. Sabi ko, paring Emil, anniversary ng aming punerarya, iniimbitahan kita dahil masarap magluto ng dinuguan ng aking nanay. Nakakalurking. Biniro pa ako ni Emil, tita. Yan bang dinuguan ninyo ay galing sa baboy?

0: Yeah, basang-basa na tita.
1: Ay!
0: Ay! Nakaka-alerty. Ano ang basang-basa? Oo, basa na sa dagat o basa na sa ulan?
1: Ay!
0: Umulan kasi ng gabing yun, tita, kaya ako'y nabasa.
1: Ay!
0: Okay, linawin mo, ha? At doon nga sa aming kwentuhan ay nauwi sa inuman. As always, katulad ng ibang mong listener, ang ininom namin ay isang case ng pulang kabayo. Pero kakaibang pulang kabayo ito, tita, dahil hinaluan namin siya ng bonggang-bonggang grape juice powder at tube ice at konting tubig. Hanggang nang dumating ang alas 11 ng gabi, tita, ay enjoy na enjoy pa rin kami dalawa ni paring Emil. Hindi namin namalaya na maghahating gabi na pala. And then sabi ni paring Emil, pare, medyo may tama na ako. Medyo lasing na ako, pare. Uuwi na ako, pare. Sabi ko naman kay Emil, dito ka na matulog, pare ko. Sabi niya, medyo inaantok na nga ako at baka hindi ako makauwi ng maayos. Dito ka na, pare, at baka madisgrasya ka pa. Sagutin ko pa sa mga magulang mo. Tumawag naman siya sa kanyang butihing ina at pumayag si Aling Nemi na magpalipas na nga ng gabi si Emil sa aming bahay. Naloka ako to the highest level, tita. Ito pa lang si Emil, pag natutulog ay tinatanggal niya ang kanyang damit at pantalon. In other words, nakasuot lang siya ng brief. Hindi ako mapakali nung gabing yun, tita. Dahil ang katabi ko po sa kama ay nakabrip lang. At katulad na sinabi ko, hindi maitago ang kanyang vocal region at pelix baka. Dahil sa tindi ng pagnanasa ko kay Emil, tita, ay naging kamay ni Hilda ang aking mga kamay. Hindi ko mapigilan ang aking sarili, tita. Sa sandaling iyon ay naging isa akong ganap na planchadora. Yes, tita, hindi namamlansya ng damit, kundi pinaplansya ko ang kanyang rambutan.
1: Ay,
0: nalokalo to highest level, ha? Ay na nga, tita, dahil plinansya ko ang kanyang rambutan. Naloka ako to the highest level dahil pag nagising pala ay isa, dalawa, tatlo. Ay! Mighty Meaty Jumbo Hotdog!
2: Jumbo Hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?
0: Dahil hindi ko na talaga kaya, tita, ayun na nga nangyari ang hindi dapat mangyari. Yesterday, once more, tita, si Emil ay aking kinokak. Para akong palaka ng tag-ulan, tita, ng sumandaling iyon. Dahil ang sabi ko, kokak, kokak, kokak.
1: Ayaw!
0: Nagulat ako nang biglang magising si Emil.

0: Akala ko nung una ay magagalit siya o ako'y kanyang uumbagin. Ngunit sabi niya, ituloy mo lamang.
1: Ay, ah!
0: Nakakalurking. Kaya tinapos ko, tita, hanggang sa ako po ay masuplayan ng malauhog na buko juice.
1: Ay,
0: Kinaumagahan, hindi nagsasalita si Emil, pero kinakabahan pa rin ako. Hanggang sa nung mag-text siya kinagabihan. Sabi ko, Emil, I'm so sorry. Sabi niya, wala yon.

0: Tonight, masasabi kong bonggang-bongga ang aking kasaysaya, liham kasaysayan, sapagkat sa isang napakagwapong kaibigan ay nasuplayan po niya ako ng malauhog na buko Diyos. Ang tanong ko lang, tita, may mali ba sa aking ginawa? Dahil hindi naman siya nagalit at pinayagan niya ako. Linawin niyo po ang aking gulong-gulong buhok.
1: Ayaw!
0: Nagmamahal? Brando sa umaga, Brenda sa gabi, isang baklitos na embalsamador.
1: Ayaw!
0: O, ito ang aking payo sa'yo, ha, Brenda. Mabuti at hindi ka na ombag.
1: Ayaw!
0: Oo. Kasi nga, syempre, kinokak mo siya nang walang paalam. Pero on the other hand, sinabi niyang ituloy mo, ibig sabihin, susuplayan ka na.
1: Ayaw!
0: Basta ito na lang ang aking payo sa'yo. Next time, kung may gusto kang lalaki o otoko o hombre, magpakatotoo ka, sabihin mong may pagkagusto ka sa kanya. Kasi kung dinadaan-daan mo lagi sa pamamlansya,
1: ayaw!
0: Maraming napapahamak sa kakaplansya ng rambutan.
1: Ayaw!
0: Yung iba dyan ay naoombag. Yung iba dyan ay natetegi bumbum.
1: Ayaw!
0: Diba? So, I hope next time you an honest cook, walak.

0: Sabi ni Jovino Verdan, Tita bangon na po at pag-almusal ang masarap na buko juice. With matching hotdog, longganisa, talong, pipino at may itlog.
1: Ay!
0: Nakakalarki!

0: 0833-5 rongrongan, mapapalo ka sa puwet.
1: Hindi mo sakit sa puwet yun.
0: Ayan, tatawid na po tayo sa ating Facebook Live, mga iniibig, ha. Mag-login lamang po kayo sa aking Facebook account, Tita Chupeta. And as I always say, mga iniibig, ang sekreto po ng mahabang buhay, tahimik na buhay, masaganang buhay, malwalhating buhay, tanggalin ang galit, inggit, at puot sa ating mga puso. Palitan mo yan ng pagmamahal, palitan mo yan ng pag-ibig, at higit sa lahat, matuto po tayo magpatawad. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: Station. They flung in the Haga Haga.
1: Marito ang season, E.S.
0: Tulog na baby, patulog na kayo. TZEX, mapapakabatod ang kasasarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poka. Narito.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang yunilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: magdi-de ultra bango ka na. Sampay sa damit.
1: 7 pesos lang.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
1: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
4: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
1: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
4: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
2: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adult.
3: Kaya tayo sa masarap?
4: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
5: Mag Jolly Savers kana. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
6: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
5: Ang mga balita ito, pabalik ng tiyan, bakit sa stomach pain, mag-Gremil S, tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours, stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S, walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
7: Alagang yunilap yan.
8: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, ito. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Matang ka na!

0: system use.
1: Just love it how you're moving, girl.
2: Smell it, feel it, share it.
1: We're smelling it, we're feeling it, we're sharing it. Vibes with Palmolive.
3: Palmolive Naturals Coconut Extract. With regular system use. Smell it, feel it, share it.
4: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.

0: A-Z-E-X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang Unilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

Adam Oreller po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Oreller po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
1: Stronger.

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2026. At narito na mga kabarangay, mga nagbabagong balita. Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 38 ayon sa Office of Civil Defense. Tatlo na bayan sa Sarangani isinailalim na sa state of calamity dahil sa matinding pinsala na iniwan ng malakas na lindol sa Mindanao. Mga ospital na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pinatutukan ni President Bongbong Marcos sa Department of Health at the Department of Public Works and Highways. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho negosyo sa bansa noong Abril, bahagyang bumaba kumpara noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. O inaasahang magiging simple ayon kay House Secretary General Cheloy Garofila. Pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itinakda ng Senate Impeachment Court sa June 18. Siguridad sa Senado, hinigpitan sa gitna ng umano'y banta sa gusali at paligid nito batay sa natanggap na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Power sharing sa Senado na iminungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano.

No, tinanggihan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. O mga reklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at ex-PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. kaugnay sa paglipat ng PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury noong 2024, ibinasura ng Ombudsman. Itinuturo ng mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik Ju na si dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na aresto na ng pulisya. El Nino conditions, umiiral na sa karagatan sa Tropical Pacific ayon sa PAGASA. At full-blown El Nino, ganap na tagtuyot, posibleng magsimula bago mag-Agosto at tumagal hanggang sa unang bahagi ng 2027 ayon sa PAGASA. Awa ka barangay ha, para sa mas kumpletong pagbabalita, kumpletong impormasyon, bisita tayo ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay, tatawa ka na, tatalino ka pa! Dito na sa Barangay LS 37.1 Stronger Forever. At dito po ang programang Potpot and Friends, mga kabarangay. Kasama ang Team Kapoy, my name is Papa Carlo, kasama si Papa Jepoy until 9 o'clock. At mag-message na sa aming social media, mga kabarangay. Official page, Barangay LS 97.1. Pwede na mag-message, mag-request, magpa-shoutout. Or sa aking FB page, Papa Carlo 08. And IG, Papa Carlo 971 LS. And TikTok, Papa Carlo 1. It's now 6:06, mga kabarangay. Let's go! Miyerkules na! Hataw! Dito lang, sa Potpot and Friends, sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever!

0: Wala ba kayo mga kamay? Ganda, gusto nyo pa?
1: Ba, oh, medyo na ano, nabitin ah. Dire-diretso eh, apat na song eh.
0: Pwede pa.
1: Let's go mga barangay.
0: Ganda ng momentum eh.
1: 90s.
0: Good morning sa mga Biakers.
1: At syempre para sa mga Gen Z na nakaka-relate pa rin sa mga tugtog ng batang 90s.
0: Diba kayo, naka-wax na kayo dati, ang nilalagay namin noon, yan ata yung kaya kami napanot eh, yung Michael.
1: Gel?
0: Yung gel na nasa sachet. Yung mga iba, ito bang kulay?
1: Michael. Pero yan nga yung sinasabi nung iba, huwag nyo isisi talaga dyan sa Michael na yan. Panoters lang talaga yung ano nyo.
0: Lahi yan, lahi. Sa lahi, wala sa gel niya, wala sa swab. Huwag nyo isisi sa swab, hindi yan sa lahi yan.
1: Sa lahi nyo talaga yan. Naniisi pa kayo ah.
0: Sino mo yung lolo mo?
1: Lolo mo, panot?
0: Magandang umaga! Ako si Papa Jeffoy.
1: My name is Papa Carlo.
0: Pot, pot and friends number one.
1: Forever.

0: inyo?
1: Anong gusto mo malaman? Anong balita?
2: Ang dami ngayong mga naglalabas sa mga balita, Papa Jepoy. Meron nga eh, may nakita ako.
1: Sa Facebook?
2: Oo, ano? May nila-lockdown ngayon ah. Sinado?
1: Bakit daw?
2: Security threat.
3: Kahit ako'y nagmumukhang
2: tama. Pinapatawag kasi yung ano eh, may pinapatawag ngayon.
1: So may threat.
2: Yung mga Viva Max.
1: Alam ko Marines, 18 Viva Max.
2: 14 Viva Max.
1: May pa-show up.
2: Oh, tapos syempre na threat.
1: Fake news 'yan.
2: Na threat. Yun yung sabi nung ano ah, na threat ngayon. Kasi siyempre security threat niya, natakot sila dun.
1: Oh.
2: Papatawag yung 14 na ano.
1: Patawag mo si Monique. Si Monique kaya kang dalhin sa VIP.
2: Ako luluwagan ko yung security niyan. Papasukin na yan.
1: Papasukin niya yung bisita yan eh. 6:38 ang oras. Magandang umaga. Ngayon po ay June 10.
2: Makibalita tayo anong meron dyan sa inyo, no? Message kayo.
1: Kaka-tunin mo lang ba? First time makinig.
2: Yung gasolina ba? Kamusta? Tumaas ulit?
1: Tumaas!
2: Oo, di ba?
1: Tumaas. Ano yan? Talagang normal na? 80 pesos?
2: Alam mo yung dalawang araw lang nang bumaba. Tapos ngayon...
1: Bababain nyo 4 na piso, patataasin nyo ng 5. Parang kumita pa.
2: Ano ba talaga?
1: Pero nagtaas 20-20. Pag nagtaas 20, tumpok.
2: Oo.
1: Pagka magbababa, 5-5 lang.
2: Mm-hmm. Ni-stylan nyo kami, ha?
1: Na-research ko, parang wala tayong control talaga yung gobyerno natin. Sa 1987 Constitution, yung mga matatalinong nakikinig, yung mga estudyante, search nyo din. Alam ko, wala na tayong control. Yung gobyerno, walang control sa taas o baba ng presyo ng langis. Private. Pero bago magkaroon ng 1987 Constitution, may control ang gobyerno sa price ng
2: gasolina.
1: Ngayon, kung gusto nyong mag-research,

0: Research kayo. Pero yun yung nabasa ko. Sinishare ko lang sa inyo. 80 pesos. Mabigat yun. Imagine mo yung
1: diesel.
0: Tingnan mo ha. Tingnan mo lang yung sitwasyon ng jeep. Nakikinig yung jeep sa atin ngayon. 13 ang pamasahe.
1: Oh.
0: Tapos naghihintay siya ng pasahero. Misa iniintindi ko na lang eh. Tatlo lang ang sakay. Tapos 80 ang diesel.
1: Mm-hmm.
0: Tapos tatlo lang ang sakay. Tapos magkano lang yung 45 lang yun.
1: Ngayon, ito namang mga pasahero din na naiinip na gusto patakbohin itong jeep. Ngayon,
0: yung
1: jeep tatakbo ng mga ilang kilometers. Wala na.
0: Sunog yung 80 pesos. Sunog yung 80 pesos.
1: Kaya naiintindihan ko sila eh. Nagtatanong
0: kung susundan. Tingin yung sitwasyon, tricycle. Magpapahatid ka, sisingilin ka ng... Kung saan. Halimbawa, sisingilin ka ng 60 o 50. Dadaling ka doon. Tapos pagdating doon, wala na siyang pasahero pabalik kung saan ka galing. Maghihintay siya doon. Ubus ang oras niya, kinain na yung gasolina niya.
1: Kaya minsan pag nagpapahatid ako dito sa Papa Jeppo, yung Grab or ano, nagbubonus ako.
0: Ah, binibigyan mo sombra?
1: 100, 200.
0: Ah, talaga?
1: Oo, para pang ano. Tapos sabi ko sa kanya, sige, mag-ano ka na. Mag-NLEX ka na rin. Pabalik. Para may pangbayad ka ng tol.
0: Tricycle, pinag-NLEX mo? Mapipipi sa truck yun.
2: Aray ko.
0: Sobrang bait mo naman ata. Binigyan mo pa ng pan-toll gate.
1: Pasok ka na ng toll gate.
0: Uy, nakakaawa ka. Mag-toll gate ka na pa. Uy, amuhin ka na. Dumaan ka sa toll gate. Mag-drive and dine ka muna. Doon, isa yung Lex, kumain ka muna. Doon, Kenny Rogers.
2: Kenny Rogers.
0: Ngayon, mahal, mahal. Ganon din sa mga riders. Iindahin mo yung 300. Yung 300, nagpagas ako 300. Kalahati na lang yun ang tangke. Hindi mo matansya, ang hirap bumiyahe ngayon. Ngayon, saan pa tayo magaling? Pilipino, magtiis, dumiskarte. Kaso nga lang eh. Parang imbis na tayo tulungan eh, parang lalong pasan ng pasan, padami ng padami yung pasanin, di ba? Alam nyo, naintindihan nyo yung mga nakikinig. Imbis na makatulong eh, puro padami ng padami yung pasanin ba?
1: Tama.
0: Oo.
1: Kala nyo talaga, yung kaya pagkalaki-laki na ng mga problema ninyo, isipin nyo ngayon yung mga nangyayari sa Mindanao ngayon. Yun yung mga kawawa.
0: Padagdag yung pasanin, di ba?
1: Oo.
0: Trahedya.
1: Sila yung mga pinakawawa. Eh, kung meron kayong mga extra dyan, no, pwede kayong mag-donate pala doon. Kawawa eh, kasi nawala ng bahay.
0: Imagine mo lahat na napundar.
1: 38 na ang, ano, Papa Jeppo, ang running na yung mga nasawi ngayon.
0: Nako po.
1: At counting pa yan.
0: Ngayon, nandito tayo, ligtas tayo. Ang maitutulong natin, magdasal tayo.
1: Tama.
0: Magdasal natin. Sana ay lalong madaling panahon.
1: Makarecover sila.
0: Makarecover mga kababayan natin. Doon ngayon, kung gustong tumulong, eto na yung pagkakataon mo, lalo na kung ikaw ay vlogger.
1: Dyan nyo ilabas yung ano nyo, ha? Yung galing ninyo.
0: Gusto mong tumulong, gusto mong magkaroon ng positive impact.
1: Galing yung magsalita.
0: Diyan natin ibuhos lahat.
1: Tama.
0: May nangangailangan.
1: Diba?
0: May nangangailangan sa atin.
1: Marami, Papa Jeppo.
0: Hello kay Susan. De Guzman, nakalive lang tayo sa Facebook. Diba?
1: May nag-message nga yung sanhi daw ng lindol.
0: Ano, ba't nga ba lumilindol, ano?
1: Oo, nakita ko lang, nabasa ko lang. Ang sanhi ng lindol ay yung paggalaw ng lupa.
2: Aray ko!
0: Ano pa ba iba ang galaw? Hala ko pa naman may scientific explanation.
1: Nabasa ko lang yung isang ano nagsalita. Lindol yung sanhi.
0: Ang sanhi ng lindol ay?
1: Yung paggalaw ng lupa.
0: Hype na yan. Wala namang ibang gagalaw. 6:44 ang oras. Message nyo kami. Papa Jeppo, Facebook ko.
1: Papa Carlo 08.
0: O kaya, Facebook, Barangay Elis page. Nakalive na tayo dyan, napapanood na kami. napapakinggan sa buong mundo. Ipagdasal natin na sana hindi na gumalaw yung lupa. Baso na lang, pagalawin mo ang baso, Lord. Mga nagsasampay daw, magandang umaga, naglalaba. Pagalawin mo ang washing machine.

0: Konting kaalaman.
1: Sanhin ang madalas na paglindol sa Mindanao ay ito palang...
0: paggalaw ng lupa.
1: Paggalaw ng lupa.
0: Pero anong lupa?
1: Cotabato Trench pala ito, Papa Jaypoy.
0: Cotabato Trench?
1: Oo, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit may paggalaw ng lupa.
0: Cotabato Trench?
1: Oo.
0: Ano yan, dagat?
1: Oo. Yung lalim pala niyan ay nasa 10 kilometers. Ibig sabihin, mas kung susukatin mo yung Mount Everest, kasi yung Mount Everest, anong sukat nun?
0: 8,000 meters.
1: 8,000 meters.
0: So, mga 8 kilometers.
1: 8 kilometers. So, mas matangkad itong,
0: Ibig sabihin,
1: Cotabato Trench.
0: Pag nilubog mo yung Mount Everest dyan sa Cotabato Trench, lubog.
1: Lubog siya.
0: Kasi 10,000 meters.
1: Oo. Kulang pa ng 2 kilometro.
0: Kulang pa ng 2,000 meters.
1: Oo. Ang tanong ko lang dyan, sino nagsukat?
2: Aray ko.
1: Sinong pumailalim dyan? At nang naisukat niya?
0: Paano nasukat yun?
1: Tsaka paano siya nakabalik? Ready na
0: ba kayo? Oo nga, no? Sino nagsukat nun?
1: Hindi kaya si Aquaman? Ang hari ng karagatan.

0: Knorr Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Knorr Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Master, nakikinig pa ba si Master Tek Tek ko? Shoutout sa'yo, Master. Mukhang nagja-jogging ka na naman, ha? Sumobre mang payat mo niya, mukha ka ng model. Mga nagpapapawis dyan, ha? May fun run tayo sa Sabado. Run for Progress. Ayan, ha? Sa buong Bulacan yan, para sa Philippine Arena gagawin. Para sa buong Bulacan. 5K and 10K. Run for Progress yan. Register na kayo. Pwede rin kayo pumunta doon. Doon na kayo magbayad. Doon na kayo mag-register. Run for Progress sa Philippine Arena. Yan. Okay, so mga nagja-jogging, mga nagpapapawis, alam ko nakikinig kayo. Maraming salamat. Si Father Rich nakikinig sa atin. No? Ruler daw ang ginamit pagsukat ng ano. Father, kailan pa makaano yun? Father Rich.
2: Ilang...
1: Ikaw, ilang... kundi ka lang pare eh.
3: Aray ko.
2: Ngayon mo si Father ah.
1: Sana fake news na ruler ang ginamit.
2: Di kaya yun. Father, malulunod.
1: Father Richa, magandang umaga po sa iyo at sana po eh nag-i-enjoy kayo. Nahiya tuloy ako bigla. Sa atin po.
2: Ray over mo to, ano? Father.
1: Father, pwede ba mangumpisal yung, ano, partner ko?
2: Bakit?
1: Kasi, papupuntahin niya yung 18 Viva Max.
3: Aray ko!
2: Kaya pala ni lockdown, eh.

0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
8: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa Panalo.
9: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Dami nagtatanong sa akin, no? Ang dami na.
14: Yung sabi?
13: Yung sa basketball player.
14: Okay.
13: Again, so sana po pagdasal natin, lalo na yung parents, family na pinagdadaanan ngayon. Yung una-una hindi ko alam, wala tayo doon.
14: Hindi natin alam yung story. Ang hirap mag-comment.
13: Pero ang alam ko, nakapunta ako doon. Maalon talaga doon. Si Busit tinangay doon eh. Hanggang bewang lang.
14: Nag-swimming kayo?
13: Hanggang tiyan yung tubig. Hanggang tiyan tubig ha, hindi na kami naglalakad pa palayo. Tapos sabi namin, ang alon. Hindi ka makakalangoy ng tama eh. Kasi tumayo ka lang. Para kang nasa LRT.
14: Nang nangungunguha.
13: Oo. Sabi, balik tayo doon. Balik tayo doon sa ano, bungad. Pabalik na kami, si Busit, tinangay, kinain. Nawala. Ganon. Ganon yung alon.
14: Nangunguha.
13: Kung nakapunta kayo sa LU, mas malakas yung sa Baler. Mas malakas, mas maalon. Sunod-sunod. Di ba yung nakikita niyong alon? Doon, bang, bang, bang.
14: Pero marunong ka mag-swimming. Marunong ka lumangoy.
13: Oo. Oh, pero wala yun.
14: Kaso wala yung... ano,
13: kinain ka ng alon. Nakita ko eh. Experience ko yun eh. Hinampas ako eh. Sabi, balik tayo dun. Kakainin ka eh. Ang layo na pag kinain ka. Ganon. Yun lang alam ko. Legit ang alon sa Aurora. Yan oh. Normal lang yun. Akala mo may bagyo. Yun. Sunod-sunod. Di ba yung nakikita mo sa beach or yung sa mga aalon tapos kakalma? Tapos aalon uli. Yung mga the usual, ganon. Yung may rhythm, doon hindi. Bag! Bag! Hindi ka pala kakatayo eh. Na naman may parating.
14: May parating na.
13: Bag!
14: Tapos ganun. Malalaki pa na aalon.
13: Oh, ganon. Ganon siya din. So yung mga, kasi minotor ko yun eh. Kaya sabi ka, uwi na tayo. Hindi tayo makakalangoy. Hindi makakalangoy. Ganon siya. Anyway, shoutout sa inyo mga taga Aurora. Maganda yung place. Maalon lang tayo. Yun talaga yung purpose niya. Ngayon binibisita yung surfing. Ano maalon? Anyway, again, pagdasal natin. Yeah, sana magkaroon ng hustisya.
14: Hustisya. At sa mga nagbabalak mag-swimming, careful tayo.
13: Yes.
14: Kung hindi marunong lumangoy, doon na lang sa pinaka mababaw or sa swimming pool para mas safe.
13: Oo. At kung may pagkakataon pwedeng tanggi, yun na lang.
15: Naku po! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. May new messy poo pockets na sumasalo ng poo para mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
5: Barangay LS 97.1 Forever

0: limang minuto maglipa sa alas 7. Ngayon kaya, Miyerkules. Wednesday. June 10. Midweek Wednesday. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome to the number one show, Pot Pot and Friends. Pangalan ko, Papa Jepoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Papa Jepoy, good morning. Kakalinis ng sasakyan. Tapos, iihian lang ng aso yung gulong. Bakit favorite nila mga gulong umihi? Ang laki ng problema mo, Alvin.
2: Aray ko.
1: Siguro may naamoy sila. Kasi yung gulong na yan, lagi nakakaapak yan. Kaya ang tingin ng ano, aso, eh ano din, dumihan niya.
0: Bakit nga ba? I'm watching now. Oh, nakalive din tayo. Si Papa Carlo makakasagot ng tanong daw. Oh, tama, si Kian, sabi ni Kian. Oh. Papa Carlo, nakalive tayo sa Barangay Los Page.
1: Ano ba tanong?
0: Yan nga, bakit daw favorite nila sa gulong umihi yung aso?
1: Ayun. Kasi yung gulong na yan, laging nakakaapak yan eh. Papa Jepoy.
0: So, iba't ibang amoy?
1: Oo, oh, iba't ibang amoy. Ngayon, eh, etong mga aso na to, namimili yan kung saan sila dudumi. Pag karapat dapat dumihan, dun sila. Pag naamoy nila, yung sa tingin ko.
0: Alam mo ba kung bakit yung aso, pag umiihi, nakataas yung paa?
1: Oo naman.
0: Hindi mo napansin yung aso? Nakataas pa. Ba't nakataas pa nung ano, pag aso umiihi?
1: Sa pader?
0: Hmm.
1: Actually, hindi ano yan. Support yun.
0: Para saan?
1: Ha?
0: Para saan?
1: Sinusupport nila kasi baka mamaya yung pader matumba.
3: Anak!

0: Siguro may isang araw. Kayo? Isang araw may aso umihi, hindi tinaas pa, nabagsakan ng pader.
1: Eh, nadala na. Itong mga asong to, nadala na.
0: Simula noon, pag umiihi sila, nakataas na pa. Hmm. Message kami, Facebook ko, Papa Jeffoy.
2: Papa Carlo, 08.
0: Question din kay Papa Carlo. Pwede bang gamitin pantakbo ang walking short?
2: Ay, hindi. Oh. Kaya nga nakadesign yan na, na walking shorts. Oh. Kasi,
0: walking yung, siya.
2: Hindi lang yun, Papa Jeffoy. Itong mga walking shorts na to, yung mga ginamit dyan na material, very light lang. Mm. Kasi yung mga running na shorts, ang ginamit dyan, yung mga nylon na matitibay. Kasi pag tumakbo yan, intense yung paggalaw ng mga legs mo. Mm. So, matibay yun yung mga running shorts. Etong mga walking shorts, mahihinang nylon ang ginamit dyan. So, hindi siya pwede.
0: Kung ang lindol daw ay sanhi ng paggalaw ng lupa, ano naman daw ang sanhi ng alon?
2: Alon? Mm. Ang sanhi ng alon ay yung paggalaw ng tubig.
3: Anak ka ng pug.
4: Aray ko.
3: Ng pug. Anak ka ng pool.
0: Lahat na lang pinagalaw mo, ha?
2: May mga tanong ka ba dyan? Pwede nyong isang guni sa amin kung may mga problema kayo, ha? Sabihin nyo lang sa akin. At masagot natin yan agad-agad.
0: Malungkay. Barangay Malimpampang, San Ildefonso. Mga Marites daw, namumuro na.
4: Aray ko.
0: Amazing ang sagot ni Papa Carlo. Sabi ni Kian. O, di ba?
2: Alala mo naman, Papa mo.
0: Wow, very predictable si Papa Carlo.

0: Ito pa potpot kay Bayaw Jeffrey Albunyan Tulala pa. Nag ano to? Laki ng talo sa Spurs.
1: Mga ano kayo eh, mga bida-bida kayo, kahapon binanggit mo na sa inyo. Pinadama lang yan, dalawang panalo. Ngayon hindi kayo nakinig. Tapos ngayon nagagalit tulala kayo. Tulala kayo ngayon. Sinabihan ko na kayo eh. Tinapay para
0: almusal malung. Papotpot. Pangalan na ito. Nora, good morning Papa Jeffoy. Luna family, Punay family, and Pakis family. Question lang, ang sani ng paglindol, paggalaw ng lupa, ano na naman ang sani ng paggalaw ng kama?
2: Aray ko!
1: Ang sani ng paggalaw ng kama ay dalawang, ano yan Papa Jeffoy?
0: May gumalaw.
1: Ha?
0: Ang sanhi ng paggalaw ng kama ay ang paggalaw ng dalawang itlog.
3: Anak ka ng pug. Anak ka ng pug.
1: Ano ba kalaki yung itlog na yun?
3: Anak ka ng pulis ng may kawa.
0: Yan naman ang gusto niyong sagot, di ba?
1: Think so. Yes! Oh, ano ba kalaki yung itlog na yun at kaya niyang paggalawin yung kama?
0: Yan naman ang gusto niyo, di ba? Lalagay niyo kami sa alanganin. Itatapat niyo may nakikinig sa amin, pare. So, gusto niyo yung ganyan eh. Tapos ikokondena niyo kami, papako niyo kami sa cross. Wholesome tayo, oy. Diba? Kilala mo naman ang papa mo, eh. Ako si Papa Jeppo.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Potpourri and Friends. Number one.
1: Forever.

0: Balitaang was brought to you by
1: Yakult, Panalo Ka Tiyan, Cebu Pacific Air, fly to what moves you.
2: Barangay LS
3: 97.1.
2: Stronger forever.
4: Oras naman barangay, 7:24.
5: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: DCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
2: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At first, I was afraid.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Ang dami niyong tanong kay Papa Carlo. Ito pa, oh, may tanong pa si Ram Santos.
2: Ano yun?
1: Si Ram, oh, nag-message.
2: Mm-hmm. Anong sabi ni Ram?
1: Tagal naman.
3: Eh bakit ang tawag ni Papa Carlo sa nagulungan eh naapakan ng gulong? May paa ba yung gulong, Papa Jeff?
1: Oo. May paa ba yung gulong?
2: Naapakan.
1: Naapakan ng gulong.
2: Oo. Totoo yan.
1: Ang tawag naapakan yung gulong.
2: Ha? Pero pili lang yon yung mga nakaapak ng gulong.
1: Totoo? Na may paa ang gulong?
2: Totoo yan.
1: Bakit?
2: Ha?
1: Teka lang! Sagutin mo yan sa pagbabalik.
4: Lahat ng bills due today! Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
9: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
10: Lady's Choice Ham Spread.
9: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
10: Patigim!
11: Wow! Omega Siglang Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
12: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Sigla ang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Barangay LS
18: 97.1.
19: Stronger forever.
20: I have sipon, I have body pain, bug too. Pwedeng flu.
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Patay na naman kayo. May na-invento na naman kami mga tanong-tanong na yan. Patay na naman yung mga bangkala. False alarm yan si Papa Carlo, sabi ni Sir Alan.
2: Wala, mga yakin kayo eh.
1: So again, sabi ni Ram Santos, may tanong si Ram Santos. Ang dami ng tanong kanina eh. Ano ba sanhi ng lindol? Paggalaw ng?
2: Lupa.
1: Ano sanhi ng alon?
2: Paggalaw ng tubig.
1: Ano ang sanhi ng pag-ihi ng aso? Nakataas ang paa. Paggalaw ng pader.
2: Paggalaw ng pader. Kaya nakataas ang kanyang paa para protektahan yung pader na hindi matumba.
1: Ngayon, napunta dito.
3: Eh bakit ang tawag ni Papa Carlo sa nagulungan eh naapakan ng gulong? May paa ba yung gulong, Papa Jeff?
2: Meron.
1: Oh, may paahang gulong.
2: Mm-hmm.
1: Wala.
2: Meron yan.
1: Wala.
2: Meron.
1: Paano mo nasabi?
2: Ha? Merong paa yung gulong.
1: Sige, bago mo sagutin yan.

0: Magaling, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
6: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo, at putla.
7: May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Papa Jeppoy, bakit yung sagutan ni Papa Carlo hindi kayang sagutin ng ordinaryong tao? nakita niya na yung diferensya niya.
12: Umahanga na kayo.
11: Para ngayon, mong sinabi na ganun na nga. Kaya nga kayo nagtatanong. Nagtanong ba sa inyo si Papa Carlo? Kasi wala kayo maisasagot.
12: Kaya ngayon, alam nyo na yung worth namin. Mm. Diba? Alam nyo na kung bakit number one kami. Hindi naman sa pagmamayabang, pero parang ganun na nga.
13: Aray ko!

0: Barangay LS 97.1. Sumasayaw si ano? Sino yan? Sino yung mascot?
1: Ah, si Cherifer.
0: Sumasayaw, oh.
1: Oo, nandito si Cherifer.
0: Shoutout si Cherifer, sumasayaw, oh.
1: Oo.
0: Dol!
1: Tangkad, sagad yan.
0: Oo. Yung mga... Support po din, friends.
1: Yung mga may problema dyan sa height, ha? Mag-Cherifer kayo.
0: Yan ba ininom ni Wembanyama?
1: Oo. Oh. Pinapainom ko na nga yung anak ko, eh, para mag-10 feet siya.
0: 10 feet ang ito.
1: Mas matagal pa kay Wembanyama.
0: Message kami. Grabe si Papa Carlo. Saan kumukuha? Saan kumukuha yan? Magkano yan?
2: Aray ko.
0: Daming baon lagi ni Papa Carlo. Kilala mo naman ang papa mo. Dami pang tanong dito, pero sagutin muna natin yung isa. Kakabukas mo lang ba ng radyo? Kakatunin mo lang? Meron pa rito, Papa Jepoy, bakit kaya kahit sa malayo mo bitawan yung kalapati kung saan bumabalik, may GPS ba sila? Mamaya na natin sagutin yan. Patanong po kay Papa Carlo, ano kulay ng utot?
2: Aray ko!
0: Dami pa rito. Hindi kayang sagutan ng ordinaryong tao talaga. Pasensya na. Kaya si Papa Carlo po ang tinatakbuhan. Ngayon, ito yung tanong kay Papa Carlo ni Ram.
3: Eh bakit ang tawag ni Papa Carlo sa nagulungan eh naapakan ng gulong? May paa ba yung gulong, Papa Jeff?
0: Ang sagot ko, wala. Ang sabi ni Papa Carlo...

0: Meron.
1: Meron?
0: Meron. Hindi naman si Papa Jeff, hirap na hirap, din niya kayang sagutin.
1: Wala naman, kita mo naman ni gulong, bilog yun eh, mukha bang pa yun.
0: Hindi naman, nag-stop na siya dun.
1: So,
0: kung ano yung pinaniniwala, nag-stop na siya dun, hindi na gumagana yung utak niya.
1: Ay, obvious naman. Wow!
0: Hindi na gumagana yung utak niya. Kumbaga, deden na.
1: Wow!
0: Para sa mga ordinary, siyempre. Para sa mga ordinaryong tao. Anyway, ito muna, bago ko sagutin yan, Papa Jepoy, yung mga suki daw sa kaki ko, bigasan ni Kuya Kiko, nakikinig. At sa New Wineskin Christian Church sa Uga, Kamalig Chapter, lalong-lalo na kay Pastor, si Pastor Jean at si Pastora Ayi.
1: Ayi. Magandang umaga.
0: Magandang
1: at ang mga suki kaki ko at mga kapatiran daw, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Pot Pot and Friends. Every morning, sa Metro and Mega Manila, tayo po number one. Dahil po yan sa inyong pagmamalaki. Salamat. Mga paps, bakit po ang mga nagpaparada ng sasakyan habang naglalakad, sige lingon, sasakyan nila, bakit kaya? Ano daw? Magtaka ka doon, pag sumakay ka, wala naman tao. Pag umaatras ka na, may kumakatok. Okay, kanina wala naman eh. Eh, nakakapagtaka dun eh. Nung naghahanap ka ng parking, wala eh. Nung aalis ka na? Gang!
0: Oo nga eh.
1: Pakitanong kay Carlo, bakit tuwing gabi kumakain ng ilaw si... Dami niyong tanong, isa-isa lang. Ang sure ako, walang paa ang gulong. Sure.
0: Ang gulong ay may paa.
1: Wala.
0: Ha?
1: Kahit tignan mo pa yung sasakyan ko, wala. Punta ka sa baba. Punta ka doon sa parking.
0: Hindi nyo nakikita yan.
1: Anong hindi? Tignan mo nga.
0: Hindi nyo nakikita yan sa mga ordinary ninyong mga mata. Pero ang katotohanan ay merong paa ang gulong. Kaya nga, naapakan ng gulong.
1: Walang.
0: Yung paa.
1: Mapapahiya ka lang, tigil mo. Paano mo nasabi?
0: Hahayaan nyo na lang na ano? Na kung ano yung pinaniniwala ng mga utak ninyo.
1: Oh.
0: Titigil na kayo dyan.
1: Eh, obvious naman.
0: Ha? O, diba? Huminto na kayo. Kumbaga, hanggang dyan na lang kayo.
1: O, paano nangyari yan? Sige nga. Paano nangyari?
0: Yung gulong?
1: May
0: paa. Pa.
1: Paano nga?
0: Ha?
1: Paano?
0: Paano alam mo, yung gulong na yan?
1: Paano nga?
0: Especially itong brand na ito ng gulong na ito.
1: Oh. Halimbawa, isa sasakyan ko.
0: Oo.
1: Oh.
0: Oh. Ano ba yung... Ano
1: may gulong yun. Wala naman paa.
0: Depende din kasi yan sa... sa
1: ayun, depende.
0: Depende din yan sa sasakyan mo.
1: Oo.
0: Pero hindi lahat ng sasakyan ay may paa.
1: Halimbawa nga, sasakyan ko.
0: Walang paa yung sasakyan mo. Kasi ordinary yun eh.
1: Ah.
0: Oo.
1: Yung sasakyan mo, may paa?
0: Meron.
1: Bakit?
0: Ha? Yung sasakyan ko, yung gulong ko, Achilles.
1: Oo.
0: Oo.
1: Saan ba matagpuan yung Achilles?
0: Sa paa.
1: Naisuot mo pa yun. Ang galing mo, Master! Nailusot mo pa rin!
0: Tsaka yung sasakyan ko, Papa Jepoy.
1: May paa nga talaga.
0: May paa.
1: Tama, matagpuan yung Achilles.
0: Sa paa.
1: Ang galing mo! Ay, hindi lang yun. Ano?
0: Ha?
1: Ano
0: yung
1: pa?
0: Yung sasakyan ko, may paa talaga yun.
1: Bakit?
0: Nagta-transform yun.
1: Ah, nagta-transform?
0: Oo, sabi nyo.